Voilà, gay. Tal nañ seen auto bu luxe. Jaar ci kaw tali bi di raam nang. Ma dajé ak jigéen ju moom boppam. Ñu ubbil ko porte mu dugg. Xam nga lu ñuy wër. Fu ñuy ndagar walle. Yoo loolu le mbadan taan. Su ko defee ñu dugg ci ville bi di wër. Ba xam tey Youssou Ndour fan lay ndagar walé ñoo may Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñoo xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ñoo xam ni buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ñoo xam ni malaaka yo xam ni yalla di leena sakk seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la benn yoon ndax xale yi ñëw nañ ni la benn fan dong la benn fan ci la yàlla dëkkal safara iblis faw faw faw faw benn fan boobu mu doon xeeb moom iblis ci la ko yàlla dëkkal safara faw faw faw kii tudd yàlla ci jàkka ji ngay dalaa tankal mas nañ ma koo laaj ci benn conférence ma ne waaw moom de àqi dëkkandoo ñaar la àqi dëkkandoo joo xam ni da koy lor ak àq joo xam ni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor ak haqi dekkando yo xamni da koy jariñ haqi dekkando ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munuñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lol lolou mok yusuf ndur may teug ñoyam dong waxuma lol waxuma lol yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba zdfm day dogu ubi zdfm day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé di tek ay cassette musique cion sek mu bi téléphone bi di poser ay question ma wo ko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sek rek lay doon japp na lool maniko dama gis lum way rek bo delo ci alquran ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien au senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay don d'accord daana musique mais da ci bolé won ragal yalla da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu ko question bu ñor dané ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ko fa moy yalla yene bok bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an nak yonent ñene ku créer milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa

Al Muhammad te bo sété way juroom tuddé ko Muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé Seigne Touba ko ko liñ tuddé Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi Cheikh Ahmed Bamba Sall Cheikh Ahmed Bamba Sall miñ ko tuddé waye mu xey Yalla yaral ko bopam bani ko légui pour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax Muhammad yow Ahmedou Bamba tuddé na la nonu moy lan moy Abdullah wa khadim rasul legi Abdullah la tud tur waw moy tur yu gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yaron tou sallallahu alayhi wasallam bako Yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laj ëlëk respecté wuloko aïcha tifawa aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale lejeul seeni wajur ba mujj nak seen lejleji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko soba ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ñoo xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko moko xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ñoo xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ñoo xamni melaw geleem duñu fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi bu geleem ngi ni tay boko toñal gelem togal 10 ans ngeen doga gisse wat bulay gis defayu 10 ans la wax bulay gis defayu xamé na la mom gelem dana fexé ba jégalé bula doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gelem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munuñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko sa kawb lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié te amalu la jariñ kat benn jariñ amalu la ko mom mous xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño la te fuñ tollu dila lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xam ni xéti jikko yoyu yëpp motax ñuy yonal yar
lolo tax ñu yonal yar

lutax yonentou sallallahu alayhi wa sallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yoni ñun ni bu fekkentani agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophique yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudd ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fa le neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax roccu naay dem na fele ci police yi mba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal laal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di laal xalel bu fekke laal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox ci sa dom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation wu dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wu ko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fa njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctioner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ca at mo ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100,000 wala yenn 10,000 francs wala yenn 15,000 francs at mo ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ak serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji
ma nga ca internat ba weer wu deewu nekk mu fayal ko 25000 francs waaye gis nga doom dene ca daara jàngale fi sabilillahi dana toog presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xale bi waxuma sax mu di ko yónnee dara lu jëm ci daara ji waaye ka ne ca internat bu moom weer wu deewu ne xaalisam dana ñëw ka ne ca daara fay jàngale fi sabilillahi boole ko yare weer wu deewu ne du la dégg waxuma weer waaye juróomi weer mën na koo toog du xam ci loo ne loolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulee daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu woo boo mandu woon xale yi da nga leen di yamale ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moo ko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waaye ab sénégalais la yàlla binde boo ko nee baal ma féetale fii mu bàyyeelaak lépp waaw da ngay ñëw di ko jàppale ni ko baal ma roqanti la fii mu bàyyeelaak roq ba waaw da nga ko naan baal ma roqanti la fii mu far bàyyeelaak roq ba looloo dal waa kooki waa kooki lu fa waa yóbbu rek pare nga ca waaw baal ma roqanti la fii mu balaak roq ba nag foofu alquran neena ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nara e yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu ne mu ne préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xam ne yaa fa yobbu sa bopp ak safara si nga xam ne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xam ne njabot gi moo fa yobbu boppam yalla ni moytu leen yëpp moytu leen yépp qu anfusakum wa ahlikum nara fexe leen ba bu leen dem safara ndax seen njaboot doomu aadama kon bu bëggee mucc nu muy def mooy loi yàlla yi da ko jéem a respecté ak nu mën a def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ñoo gën a sedd luway al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xoolal masuliya du yàlla doon wax yonent sallallahu alayhi wa sallam Mustafa alayhi salaam yonent yàlla la de waaye suñu borom dafa wàcc ci moom aaya di ko fàttali responsabilité bi mu am ci njabootam kon li muy tekki mooy ñun ñi ndeke bu nekkoon ñoo xam ni dañuy connecté wu suñu diggante ak suñu borom bis bu ne suñu borom dana ñu rappelé suñu responsabilité ci suñu njaboot ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla di rappelé responsabilité bi dox diggam ak njabootam mu ni ko yaa muhammad alayhi salatu wasalaam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustapha alayhi salaam maa ngi lay rappelé responsabilité bi nga am ci sa njaboot naa mu ni ko na nga leen soññi na nga leen yar da nga leen jubbanti da nga leen conseiller na nga leen digal bi salaati bu waxtu julli jotee ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli jotee nga def ko rek mooy mu tisbaar jotee nga ne allahu akbar dóor ñeent raka dem toog takkusaan dóor ñeent dem déedéet wamru ahlaka bi salaati dafa yóbbaale digalal sa njaboot julli rek déedéet mooy digalal sa njaboot julli digalal sa njaboot koor digalal sa njaboot añ makka digalal sa njaboot ñu génn asaka buñ amee lu ko mat digalal sa njaboot ñuy def jëf ju rafet taxawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yàlla digalal sa njaboot ñu teg seen tànk alal kitaabu sunna yaru tege ci yoon lo lépp dafa yóbbaale wamru ahlaka bi salaat lo lépp daf ko yóbbaale gis nga suñu borom xam gi mu xam mas'uliya boobu ni mu diise tax na mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
wastabir alayha bay bo muñ nak choono bu reey ci nek yar njabot muna mu choono bu reey ci ne yar sa njabot muna choono bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choono bi ci ne bay bo muñ choono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la lélé ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi choona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni wajju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu la ko wax wastabir alayha muñal choona bi nekk ci yare muñal choona bi nekk ci éducation lélé nga defal ku nit sax lélé nga defal ko ni sax mu trahir mu wor la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagn ko trahir li mun la bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay dé yalla ay fay wastabir alayha muñal lolou rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe manal lu seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp ni wax lu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol até bombal say bëtt ila akhirih choona bo bepp kat yang koy togo wajur ya ngay teud di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha choona bo bepp yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliyé bi nga yoré ci yor njabotu jambour te lu yengutu nga jog bala nga teud ñom ñepp dañu teud ba nopi kenn ko ne nga dem xol nam tedde bo julle ba selmal ni wal bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñepp ñew nañ wala ñepp ñewuñu wastabir alayha choona bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat legi sa programme yëpp arrêté nañ ko ñom mënatu dem fenn mënatu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko nan midi la mané ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënoto dem fenn légui ba ñu fatiliku cheikh murtala ab mbacké mbacké la fi la ñewon ci daara ji dafa léjoon yalla may nako xel nak dafa léjoon benn bis ma piné ko nak fekk may waji genn xuma lu mu def rek ma piné ko nak ni ko acca togal fi ci buntu bi legi man saw yon yakku na mënutuma dem gone yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yen yena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xamna ko man ci sal bi diko deg mu koy waxante gone yi gone nan ko piné nañ la mo man kay mako piné xamna mom lay xaar buy dem may dem wax na deug moma piné yalla xamna ko moma piné waxna deug waye lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple ne mo seug non la ko yalla xamale ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xani bind na ko lulu xamal na ko droite xamal ko gauche sin nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu féké li moy démocrate adina la wax de adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la am
ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom muhammad ay seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mu ni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma nglay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minitaay amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitaam yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg liñuy tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minitant bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gem sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minita wu iblis parce que mal éducation mo fa am suu tarbiya da nga am dom mu magni leng dem nek minita wu iblis pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitaw yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitaw iblis moy mal éducation mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer suu tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke
yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun kongore wa anal masajida lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñepp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala waykat bu wax militant bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référence xalé li wa parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñoo ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñoom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha si na usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba legi bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yonent yalla muhammad ci kawsu na mu ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet buna seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko geesu seen la jaawale lak mom boko doonu tit kula xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaarun rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek suñu borom def ko ci yow
min kama yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim nias al kawla khi jaar muna am da nga xey rek lolou kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim nias al kawla khi nekul rek bo fasene barham jom defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu seyd alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xole bo fa sene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisal imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol sen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne way seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seen seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim nias al kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadj malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep ku ni won buma gisone cheikh ibrahim nias al kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gisone cheikh ibrahim nias doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinch mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim nias al kawlakhi barham diop al kawlakhi cheikh ibou sakho serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal ndukel fi ci senegal parce que des sordes biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xale yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xale yi li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xale yi li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq ko ne yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gona yi ak di philosophe philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la mané ko lolu kon ma balleen fi jumaa ji ta dem lolu téméré juñu at ak ñi di ko wax té goré yi defuruñ manam mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qul ala qadri qul bi ñu ngi waxal sax ala qadri niko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom
xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena défar mané ko da ngay wané sëriñ su jubadi ji jubadi sëriñ su jubadi ci ba xalé yi xamni sëriñ ci dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñu leen sank nga wané ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bi jekkon danaka man na wax ni sama waxtan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jog dugg ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ ci ñeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma defa andal sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma serigne ci waxuma serigne ci way yonent ye sax alihi wassalam yonent ye alihi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonent yi la wax de lol alquran la buma djubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaarel mu yonti yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam mun ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna mun way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne ci sun serigne su dëkk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu féké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétil keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alcorane mo nako sante yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ap pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te comme leg du ñak ma ak mom ñu wara wet waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko te cheikh abdullah mën ta ñak baña jaxaso pelekeleur ndiarim parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di len mandat depp ci kasso yi ak njabotam la nañ bayyi naxay ba légui serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu
la señ tuba waxone agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxone ni in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nasakh khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajé wo kula mëna défar nga jang ci ri gaayu jikk ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy seen wasila melni rek señ mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muqaddimat nu meuna nek ci serign muqaddimat mom diglewul terewul day tag gën gi mbindef ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol mo di serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ak tere legui na buñ démé ba bu la serigne bi digalé nga né intérêt personnel am la mom la concerné lol tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñepp fébar serigne ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañoo bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp fébar waye batay am na ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jall ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu ag guñ fofu bo xolé huqal bukaaw bi ñu naan matna serigne huqal bukaaw wa gisa ñu na matna serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak ag guñ fofa su boba kon do jébul ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni mano firi abajad awasa ataya kala man saha fa da kharasa sahasa sahasa mano ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sab seri te xamolum la digal xamolum la tere benen chaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi ene bo gise seigne mudou mbay cham jirul ngay laaj ana seigne mudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom tuti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy mudou mbay cham ñena jërul ngay jema gëstu ji kan moy señ modou mbay cham muna mëna xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan señ modou waxtaanu benn pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yep jangunu dimanche yep buma noppé damay son baat bi xawa son ba duma meuna jangalé wat su ko defé kon xamna dama yamalé fi waxtaan bi rek te dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam te lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamalé fi waxtaan bi rek li dess ci jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reer reer yi dimb amna ko yalla xamna ko dimb ak atrir moy ku ñuy wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john
tam nek amérique tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di djubsi ma joggé keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné muni ma ngi tuddu cheikh jonne dila diglu bu yagg ba tay wax ji amal ma ndari te degg na da nga yor daara dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu di ko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indir mo rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wéru de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci état li lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ moudou mbay cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama begg lool mu ñew fi and ak soxnaam mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndeysaan ñom ñep ba ci barki dembar amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bi ci rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci kër rakam ñum jënd fi xom dal ni wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi la ngay seen moy daara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal bi yalla xamna joy ni ma fukki atangi ni ma la di la deglu guddeg beccak dal di genn radio bek yep won ma seigne mom radio bek yep la genn won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama berebu liguey kay mom lay diglu ba karam may nelaw jeuf joju yal nako yalla def ci tire modou bay cham jeuf joju yal nako sun borom def ci ci la cey bayiko ci tuyaba yal nako def ci tire seigne modou bay cham yalla xam nako ñan nako sun borom yal nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu ri yowmal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ modou mbay cham fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla ko yalla def sa tire jëf waye dal nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fi ne man may nit ko xani mëno ma defal dara te seuntuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji
moy serigne cheikh john mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tammi ndaysan gis nga ñew fi ci daara ji bi ñew ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne lañ ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne lañ ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amérique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dem dafa am kilifa guma wo mu dégg liggéey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way seigne bi fone maneko mang ci toli demay liggéey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mang tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla jindi ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper mu couper gëna bi la ma soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama do ngay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa li waje yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wassalam khana ma dem ba meunatumako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jariñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

lay wajji li no koy lay la yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolou deg na am nañu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurbah sa mbokk dekkandu bu nupi ngeen bokku dalat de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekk na wax ni bokku len dara ci dalat xana lu adam ak awa waye yene dekk akki dekkando nga amel ko waron ko protéger yow mi ko warona protéger legi yow ya koy jaay yow mi ko warona protéger yow legi ya koy jaay wal jaril junub dekkando bi ya ko warona protéger legi yow ya koy jaay yow da ngay gis legi ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga wo ko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaril junub wasaibil jannah sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole lin ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa sa'ibu bil jannah non nak alquran waxe wa dha'ib bil jannah ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanu lo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanu lo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tan lo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tan lo wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekk ndo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfëm ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonent ali sallatu salam wa yakum al asad fa inal asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab ma ngi len di moy ci ndikul wa en ma ngi len di moy ci ndikul wa en nit ki ba doto xol lu baxam en nit ki ba doto ko yene lu bax en nit ki ba doto muni ma ngi len koy moy ci ndikul wa muy ndax bañ nit ak añaane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahassub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yannabi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam ma ngi len di moy ci ndiklo en ma ngi len di moy

loi N. Muni ndax N limuy indi moy bañante. Bañante lay indi. Muni rek bu len bañante. Bu len añanante. Muni ndax N day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah. Day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah. Muni bu len dok relation yi dox sen digeunte. Relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok. Muni xam nga luma bëgg ngeen def ko. Nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kunu ibadan lillahi ikhwana lolu yonentou wax ali sallatu wassalam lolu yonentou wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamalo ko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar tidiane at tiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp sosal nañ len ñepp sosal nañ len xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo muntu wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci muntu wax lu rafet mina mi tejeel sa gemign wa khulu linas usna bo wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas husna bo wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas husna bo wax ci abou bakkar cheikh abou bakkar tidiane waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam la ko gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xamni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformerou ngelaw li diko transféré rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fu mu joge fekk lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelaw yar ngelaw teggin ngelaw njub
mais day am jamono bo xamne yalla day sansa jamono upp ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay bes waye atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou may jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atta yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek ñu na xolal sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi dañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Senegal ku len yab da nga leena xamul rek magu Senegal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deral jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Senegal ku len ko wax di leen di nax man Mustafa Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku len ko wax di leen di nax magi Senegal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yonntu yalla Muhammad ak sahabaam gisuma ko yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yonntu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf ñoñu lañ jël di len ping pong te ni jammale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax tane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko Cheikh Abdul Aziz Dabax at Tiwaouni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neenay sun borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonte
muné kon man Serigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi nga xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko Cheikh Abdou Dambakhi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Serigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil na mako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillah rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccu bila tanasuhi Serigne Touba ni bu len xëccu bila tanasuhi bu len xëccu alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccu échec waaw xëccu mom ñaar rek wala dañ ne buñ xëccu ñaar buñ xëccu bu ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu bu ngi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccu ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall Serigne Touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi Serigne Touba neena balen ko wala takhasumi Serigne Touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yeggu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkalé ko ay corpañ tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi Serigne Touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jexé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci auto ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi Serigne Touba ne ma ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante bako xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana amna ñoo xamni kenn du laal seen tank de amna ñoo xamni day ko tibbi seen tank doto tibbi de Serigne Touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin Serigne Touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow yaak état da ngayena complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def Cheikhoun Bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulhihim
képp ko xamné yaangi complot ak état complot ak état est ce que xamnañ lan moy complot complot ak état seigne touba néna ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak ak aw jomalom dana la fa duma yow muni tagat toraxta ngay seen bis pench ba yaak ñoma koy bok yow mi complot ak ñom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu mel ni ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu mel ni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko défaré est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nasfi fil hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ño leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di defaral juma yi ngeen di julle muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de mune waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xamam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xamam mat na ba nupi mo manu te du jeng koko képp mo meuna masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonent mo waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeunul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi doon maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te man day tey loxom hadith bobu yonnate sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadith bi lu wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbihi ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakulu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow
yewogo bam auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtan jikuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wati laahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état ñent yalla muhammad di président bi ñent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral mu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xam nako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeena ñepp jam yeena ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mu leena té wax seenu gisine ak seenu déggine ak seen ndax abu amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sa non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lool nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax légui ci poutine ak li mo wax légui ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañoo dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu nekk di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler way la bu fekenteni mënu leen leena contrôler nangu wuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mon exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xami ngeen bal mako xamna di ngeen ni Mustafa Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waye deglu len seigne touba mako defone mom mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ñeen waji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngañe ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy santé amna jankatu khasside bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasside bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna benn millionnaire benn milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambalo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ñangay mbëkk di joylu fek rek ñi vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ni ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salatu wasalam don sante ba am daraja joju non la musa alayhi salatu wasalam don sante ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ci may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diw sangam limi wax doko tontu mané jërut tontu di ina man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba adina yepp xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko ni len naqari teguma len ko dogalu sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jeexal bi yalla jeexal ab tukem
mune and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jexé mangi and ak Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako ni yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal may mune jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga joxani dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu dila teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow man xiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant wu koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolu muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolu bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane tuddi nelaw mayumako tuddi nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tuddi nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ku nek di def sa TikTok diko añane seigne touba muni man tuddi nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeefi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an arari dan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala xnjay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxna ko miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fen ak talib baangi ni jakarlo ak serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labbay ko muné ko xola paka bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legui waji bu amul ngeum est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje yent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serign dañ ko doye lol rek ab serign dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci serigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya
ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbaatu muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé it maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sakki len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusufa nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ tuba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñak ama tax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Buktu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tumal ma Buktu Nasr ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko ewaye ndaw ya neex mu ne ko Buktu Nasr lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci duñ man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu diko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu anhu ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngox rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xani bala ño faatu semaine biñu wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xani wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xani yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu
woné nit mu tok ci wétam bim démé ba ak ruham wara dem néna jeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsakul muhammadiyya koku dawalé loxom mu délo ci loxo bi dal di dem Cheikh Abdoullah Mbacké bi muy génn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo déggé sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jekk tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni dégg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yiram leen tabarak wa taala ci yermaneem ju yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal defa dem magal nangam de ci yoni par ci par la bo demul magay da ngay de demom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru 'ala allahi wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da yirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ng ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi situ wa jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dani faman kana ijratuhu ila allahi wa rasulihi wayna waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balna
su boba sun borom lool rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xali bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madina su munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min baytihi mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa fatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajira ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqfur ra'iman surat an-nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonent bi ak señ Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen noof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gëmlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolu dal danaka diina téréti nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci coobareem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner way nak jambat mom muru ko señ Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñëwé négatif ci Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ci aju yépp rek gëreem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu deppele ko arafu Touba waye non lañ gëreebé yitamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn dal nako yalla doli njeggal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jeggal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delusi na sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte waye du Seigne Touba Seigne Touba mom kuko liggeel bam na musa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñuy gëreem nak ñarbaatam bobu nga xamni ma nga fele ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Dey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappale ci mbirum daara ji
ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Seigne Moustapha Thiam di rak ci Seigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wonama jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasaakum la waxir jasaahi ñom Seigne Modou Bey ñom ñepp wax deug yalla ak Seigne Wali Fayak ku ci melni Cheikh Ahmadou Badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna Abi Sek Seigne Kossafal soxna Daba Djum ak ku ci melni Mama Jongu Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñom ñepp sant leen gëreem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñuma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca Seigne Moustapha Mbaysam nga joxal mako yalla xamnako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako seigne touba xewon seigne malabine djob dagana muy jasaakumullahu khayra jasa ma ngi leen koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasaahi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñoy ñi togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem Seigne Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passepartout la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jissakumullah khair jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakumullah khair jissa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédi na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerique ak seigne cheikh mbacke ak nek nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jissakumullah khair jissa yi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga xamni mom lañ sét ci ñom ñep xamna seeni tour damay bañ gaay dagg ko di wax luñ xamul walli bu mag bi bu guddé day dem ci Hyderabad waye lum nek nek ci Hyderabad leg leg day gendiku wa kërëm day gendiku wa kërëm bimu gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu walli wam bi ko gane ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto walli bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw diko xol musien walli bi ni ñon koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak lola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama keur neñu walli boba tontu ko ne ko li jëf yalla lola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy walli man japp nay du moy muk muk muk li am moy jambo bi yalla man nako may walliw bi malaka yi sédé ko yalla man nako may walliw bi malaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu walliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu tak ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti walli ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti walli wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko walli bokku tak nak walli bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don walli mu def lepp lo xamni ni walli war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ño xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nopi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé beccé bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la walli wo xamni ab dex la walli wo xamni ak dex la walli wo xamni geej la ñi walli wi nga xamni mo def ten
moy wali wi nga xamne judduwale wul ak

0: wilaya waye nak jang na ba xamé al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu xamé ni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjimel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seyd Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër ba yalla xey ni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu wala yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonent sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana mi jal wallahi alhasim waxul deug yonent du njaalo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere rek duma ko laal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi munu ko jebulul ibrahim lum wax aslamtu li rabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigo ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna womatuna djiblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa bone djibluna te do top ndigal do baye tere djiblu wode ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen samay talibé yeen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla dina munifa alihi tawakkulu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla dina muni bu len gem kenn kudul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen dina muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñewé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yonent yalla muhammad ali sallatu wasallam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de saba ñibé bi balqis luko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bisni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborom sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bimu woyal la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lul islam ñini sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de saba boba man lañ wax ni liñ wax la puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen delo ko alalam neko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé te moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ni atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawooda yonntu yalla muhammad ngako wax lo wax sulayman yonntu yalla muhammad ngako wax ndax yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna mahasiral anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonntu yeb ay mbokk lay ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baye nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadis ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulut hadis ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci sepp yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnent sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahoud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ dan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'anul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni al qur'an dafa sentesse da set la nga xamni lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko dañ wax sentesse la def nima xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxone muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wallasi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy li am ba am moy sara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dine ji ma jox muhammad mom la joxone yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len ayibal ki tag ki bu len tag ki ayibal ki bu len tag ki ayibal ki borom tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jiggi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wattanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent mune way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watanibu ta'khud te ngeen bayi bew watanibu ta'khud bayi len jiggi dayo watanibu ta'khud balen njaalo watanibu ta'khud balen fen watanibu ta'khud balen jew watanibu ta'khud balen lek lu len lewut watanibu ta'khud waaw ñi wax li diñu sant li nga wañu ko nak ñom daanañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sante te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppa yalla mom keppa yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jef koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jef xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla bama arsalna min qablik min rasul ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun munel waxat ci benen ay mom sun borom rabbi su jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni waw muni jaar len ci yon mu jaar len ci yon mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon mu jaar man yalla ma reconnaître Sulaiman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi salam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu len di dab day am lu len di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu len di dab lolé len dab am ñuko xam te ñako xam yoral len seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf munea mune ñi nga xamne dañuy ngagne tasawuf yépp di len ngagne munea mune ñu bari ci ñom la tax ñu li len di ngagne dara warul ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab len ci rek am ndok dab len ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab len ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab len yow kay bu la ndok dabé tuubal rek te delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko teranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax muniko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaay yalla nit yalla kay xana bu mbaay yalla nit dina ko mbaay yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tasku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkou la gëm rek ndax bekkou la gëm rek jeru ko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla ni am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi nga ko def lewula ba nopi wala fi nga ko bëgga def lewula ba nopi nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ah mu ni waawoow ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakina mu ni walakin kaana anifan musliman wa ma kaana min almushrikin ma nga Ali Imran ma kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi kaccet ca ibrahima du ibrahimam nasraniya kaccet ca ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahud ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu masan di waxtane buñ mo masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mo masana ak ci ay yu mel ni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana ken musu ko dégg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek taktudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min almusyrikin ma kana min almusyrikin gula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet mbiri du lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek mourid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam epp nek mourid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waaw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waaw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawaun intama ila tidiane aw intama li ahmed sawaun intama ngi ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasran moy dañ ni ñom gem nañ Musa Musa jëm penku ñu jëm soow gem nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow
1: ñu not takusan Allahu akbar Allahu akbar
0: sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahim lum ci tek qulu amana billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيري تي تاريخ اي داغ نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي ñom ñepp xam nga luñu wax khulo amana billahi wétal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gëm len yalla ay kessé wama unsila ilayna te ngeen gëm li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñu na muni gëm len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamé ni yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni weddi qubbu saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent ya ali mo sallam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh mohamed bamba wax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suñu dañ ko galaxndiko safara suñu ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek day ni rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul dara lu ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la datan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay ciam waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaalu ko raw mbaalu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé né nday muhammad sallallahu alayhi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am kuko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc ci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxate momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi ta lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo ah sayidina abou bakkar sun mam ju tedd ja sayna bakkar ibn sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jeewrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona Abou Bakkar dedet Abou Bakkar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengarnima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel goné gari bam gisé bayam teur xarma ni ko dékké dren ni samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak de ni ko dékké dren ni ñu ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi mu def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñimi wuñ ko wax wala buñ ko ñimi wax dañu xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na deg mag ni wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na muni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ni daan junji moy lepp du luñ wara wax mag ni lool lañ daan junji dekk bo dem jamm yenn fa muni ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuel giso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu fatina num tudati xali mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci wax ne ko yeen balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def safwan kay nenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ne man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna muni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom muni ko nenañ aisha la ko don aishatu la ko don defal de muni subhanallah muni a legi nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jom nga li yow jom nga ko yow nitu kesse ki rek jom nga li de te yow do mahsoum waw legi ginaaw xam nga ni yow jom nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko waye jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolu mo di njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte yit ngeen balma ko bëgga défar rek la ak délo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga gaw ko sa loxo. Lol taxuma djub ma tax yonent bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag muni len la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de muni yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma beug man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may beug bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doonga muni dedet daf may beug bama gënal koy doomam ñin ay doom doonga muni dedet daf may beug man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum muni way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg baax dang may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngëm yalla nangogu ko te nit bu yalla nangul ngëmam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bop ma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sama bop ma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jeul nañ ci Abdullah ibn Izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi Umar ibn Khattab muni dañu massa and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol Umar ibn Khattab xam ngeen Umar de Umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xamni du wax lu gëmul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangu ngeumam lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na ba yaama gënal nit ñepp waye sa bop nak moom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxul yonnentu sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar mune ko kon yalla nangogul sa ngëm wala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lu ngëmul mune ko ginnaw nak fofu la aju kon legui yama gënal sa bop nak wax deug yalla yama gënal sa bop motax mu ne ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu umar fa innahu al'ana ay bi mana yow umar sa ngëm matagut umar ne ko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legui dal yama gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam ne ko waw kay al'an ngëma ngi doga mat al'an sa ngeuma ngi doga mat Omar ibn Khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeuma ngi doga mat motax bala sa ngeuma mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggeel go xamni lepp lu yalla sakk sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggeel go xamni lepp lu yalla sakk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggeel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonent bi ali salatu wasalam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mu ne ki nga xamni bëgg ko fara

tekki saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sarti ya ngop neena te xagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala waliw yi nga bëgg leen muni ñetti sarti yi boko matale yaangi bok ci way te xagn Allah moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo doole liggeyal leen aw bi hubbi kon na nga len bëgg te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugël gi soga ñew bu fekké ni man nga len xidmal te xidmalu len bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekké ni man nga len jox addi te joxo len ko xana bëgg len rek aka bëgg gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tuyaaba ji gëna bari len baal bo ci bolewul addi la tuyaaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom addiye jo leen jox ñu defal lako fulay jural tuyaaba yowmal khiyam tuyaaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiye jo jox ko xamné ni ko xam addiye la addiye jo jox ko ko mata jox amul pertement addiye nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox addiye da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tuyaabu ju reey la tuyaabu ju reey la asna ma gis cheikh salih mbacke dem siyaré ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanamu auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munu ma dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay ken net li wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jasaka la xeyri jasa borom umda jere jef jasaka la sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax walli wi dañoo wuté
amna wali.

bo xamni fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxle mu fekk la fa xet li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxle mu fekk la fa xet li la way amna wali wax ni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siara ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu dor la meuna xet li amna wali wax ni mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek mu ni jall ci sa kanam xet ni la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nga len di liggeyal ta yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg beus bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox fa xassani ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla ne len yalla yeureum yalla xamnako dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yiw rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal mu ni kay ma ñaanal la waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu néna kun sa tabaruki fatastadul huda néna del barkélo ci ñom ndax barkélo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkélo ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barke loko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barke ba dem ci garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mbañu nan amna luñuy wax amna luñuy yéné doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikin ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarrikin kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe limuy jang nga diko magal ngir yalla neena yakuy magal yalla yeneyam niki kuy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bi politique nak man sama yon ci politique man sama yon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak ko ñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-din wa ad-dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax donc waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggalu ci yalla xamnako dara deggalu ci nak biine senegal siyas islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyas islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deggnut rek yang koy degg ci lu deggnut ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deggnu nante bi sallallahu alaihi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma'a man kana ma'a allah sallallahu alaihi wasallam dafni
kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekkenteni mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité yi kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom Cheikh Ramay Mam Cheikh Ramay Falni goor day ngoy ci goor goor ngoy ci goor goor ngoy ci yalla goor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi serigne ak juroom ñett fuk amna mu nekké France serigne bu ko fa fekk mu ni djeblu na ci yow mu demi nasé wu dem Italy serigne bu ko fekk mu ni djeblu na ci yow mu demi nasé wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko djeblu na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla te nang ko jaamu nga jox ko sa bop te yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey ben bis rek siyara ci ko bing koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na don ab talibim man na bañu don ab talibim man na don sax wëlërem waye message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko ambulo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendi ko la ci la sa aaju di fajo bu de serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añe nga xey rek wacce tonup ci beug gamuy beug ba gendi ko la rek sa aaju faju mom la seigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridih hiya al masaya wal hula gendi ko serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako batay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bu sa jeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal beug na yew yi ay gani naram te dara ni ko fi bako seigne modou bu sa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal nga beut bo xamne sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wexal ko ak kero sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajok aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajok aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji barafi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior
bima ñëwé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis madialis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh mati lay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox ma wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh mati lay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto buyoti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kayme alcorane bama yoron ma yëkk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñuko andal ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi muna munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin muna munima ëkk gogé ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma andal ak waji ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na mbik mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok manako man di big na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ab lim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non lama ko waxé daal ni tekket wèr yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matley def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matley moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netli ala kulli hal ak lu meuna xew momako netli wa momako netli radiyallahu anhu dal nako yalla doli njegal ak yermane lolou ci wéru tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi fatu gu mi ngi fi talib seigne mourid bu sañ bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax sénégal mom légui dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax dégg na ñuy wéddi di fénaka katch bay wax ni togu mak seigne sam té laaj yi nekk ci cassette yi yépp ñepp diko dégg xam nga ni lolou gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ni dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panique aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëna rew sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abrahim la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blad xamni mom mu wax ji mu bayilam naron
ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgguma koy wax waye dal liggéeyal nit yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak génération bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne seka xassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sepp amna serigne so xamni fa mag ña tégon seen tank fa lañ tek seen tank ba légui fa la tigu ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bim naam bi mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baaxa baaxa baax di ci jittal ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baaxa baaxa baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je gep extra ñu koy gërem bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba aré baré sisé man dal nit ñi dal yalla na ma len yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boné mutul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd fetu ndox mu nek fetu boisson bu ne indi ci daara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ne kuma ci dajoy doon xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass mu ma addé señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droit te jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jariñ ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baaxa baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na ma fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la addiye sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sortal te ngeen murloko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuuf waye téréwul rek ko ci melni ñom baye jili sek ak ñooñu classe ko gën ñoom ak fuuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen ñi laxasaayu sal yere baye faal la ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni moy juri jigeen ño bokk wenn moy jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaroon na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppay seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek de da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko ñu yutalé leen ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal
jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nek ak pay alquran neena aljasa wal ihsan ila alihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créé soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kër Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kët bu leen man nax bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis ndax amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobbu wulen waaw ngelaw li leen yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

كبي فانك بوجا كبي ثانيهما النية مويني ما تخ نيوم ني فانك سي كور نياري فانك لا موي تي سا بوك سي باني دوك سي دارا دارا باني لا دوك لو بيشي رس موي nga yene yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci kor ak fareta amulo kor lo kor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc wenn xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor weru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digeunte bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digeunte bobu fofu yéné rek ni fasna yéné wor wéru koor wi rek ay ca yéné ji tabina sa bo ki man nga baña bésalat yéné ji xana luddul dok gar la ci digeunte bi bu dé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faawu de yeselat yene ji de reprendre at yene ji mom jigen ji sa bo xamni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba de reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi bu de ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tiye sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi fi ñun la ci malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la mu ne ñaari ponk yi amul yok amul wañi mu ne niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayibat mugo bayit bango neena radilanu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci jek moy niyetuna sunu yene wa kafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi molay yankewal lu lewlo doge pikini yoro ko pikini la xade yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo doge ak fo meuna doge nak xaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari fonku yoyu la yeeso bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunna ay koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur yela dok wayna fek jantu sode inda bahdil khurub na fek jantu sode bul sante jaxate rek mba sisé mun nis rek ngani jantu sona dedet inda bahdil khurub na fek jantu so
dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi xiif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñëw soga dog dedet dañu bëgg bu dog joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexa xëdd dañu bëgg it koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax duma yew wiru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la sunna la té li tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram fa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salam min ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñu ko tiye salam min jang alquran waxu ñu ko tiye salam min ci jang khaside waxu ñu ko tiye salam min ci wird waxu ñu ko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñu wax tiye salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka di nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso na so lamiñ ngir bëgg wuñ ni sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attaxe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam tay wax jam kaffu lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolu yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolu la seigne touba wax ak mëna jangalé seigne touba neena ku fexé ba saw lamiñ woor ci wax lu bon sa loxo yi woor ci jëf lu bon sa tank yi woor ci dox lu bon sa nopp yi woor ci deglu lu bon sa bët bi woor ci xol lu bon seigne touba neena yowmal xiyam xam nga lolu yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lool la seigne touba wax mo ne lool day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lool yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadah khawlu su wal amal bi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كو وار بنوب كو وار بنوب كو وار بنوب ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبور ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي ويه man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonent ñeena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom la wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysaan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent ñeena sa koor gogu sa koor waxuma ko de Moustapha Mbaye Sall waxu ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aaja fi an yada'a ta'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla
baye bo nga lekki te nan yalla mu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu lu nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax aïcha ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor aïcha wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen beugé man nangou seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay thiam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangou seen koor seen beuj yi na ngeen ko tejj ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nangou seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla seigne modou mbay thiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xamé ko modou mbay thiam say nopp bëgg la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom legi sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxone mag ñi ni bu ngeen éggé mudduk jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamone nañ ni dañu aksi fi legi gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xamni kañ la degna rek waye ma gis danaka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu naan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momale ko seen mbop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj lako dana la téewal laaj lako de yawmal khiyam dana la téewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajje ak sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anak la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jumna de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis luko dindi ay dégg nak fokk nak yaakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worut keur gi kenn du to gañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor
ramadan yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yi de ramadan yi la tanan bu wer weso ma fay wala bo campagne bi jexé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant té lañuy nek suba ak ngon rabani yi ne ya ngo on fexé la doon rabani yi na té baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa réew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football am nañu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ tuba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñi ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamni ay nitako inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu nu bop wowe rek ndax seen interpersonnel seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bul wor waye sharia waxul lool de dañi la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemign gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemign di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yoon waye lutax waxuluko mu pardonné la yoyu yu sew sewal yoyu parce que ni wéru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi sax na wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko lay laaj lim doon xalaat lepp motax señ tuba ni ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy admé dama bëgg xam kan ci yeen moy admé ku ci am gemi admé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamu mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay election wala ma len tegal liñuy tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëmm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort
ba meuna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti ben parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman walax njaay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug de ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu len nit ki eppone dole eppone la dole dila nogatu guddi becc ak suba ngon ngay muñ rek lemu jeex legi yalla ray ko kay mu joge lay jeex mba yow yalla jele le mu jeex faawu ñaari benam motax walaf ni lu way muñ mu jeex mu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sante motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu massaane ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom señ touba ñoom sayyid alhaji malik ñoom bu wéru koor massaane ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen khasside ge seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala walal ma gi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa setsi ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan gu massa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëricëp texé sëricëp ñëggal sëricëp lak bakar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëricëp bu doona sëricëp bu doon ata bil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conference buma dem ni sumay ñew dama jënd seri ci rek jënd lu ni motax buñu déggé auto bi ni pep ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indale na lo lek ata bil bisr manam sa buma fanane al kenn teneewul ci sa buma fanane al rek mom duma ñew ci kër gi ci indale yu ma seri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek ata bil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu seri ci bu doon ginnaw non la deme nak ahlan wa sahlan na mu ne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar it man duma ci duggu man ben ñaari sal lay wacc yendu fa fanan fa yendu wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن ما تخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نا بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال
fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi mu naam ni sobal ban neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adab fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan mu ne ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo dugg teral la sil ta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tanki bi fuñ ko ni tegg fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tanki bi laal ma ngay damu ci morom ja naan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciagnu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wéru koor tiranga jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man seigne touba mom la lay ganalé tiranga jaamu yalla

0: Tirangay jaamu yalla
1: mun ko ndax yow weer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi weer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax mu ne ko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow weer koor da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci bëtu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ko wéru koor tut ci sa bëtu nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasa di ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk nak bay joxé fatwa nan kum neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu comboké pour ñu défendre ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayé koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñ éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabiy di wax waye nak nañ bayyi sababu nusulu aya bi yow defandeur yo diine diine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu dem ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sunu mbir ma ngi koy deugali lolu jarna bañu wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci bañu wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolu lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolu motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seenu ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken degg na lek li borom xam xam yi wax lepp mang koy degg fu nit ñi difa jema duggal ka la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna mak citoyen lol doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jef sa bop nga jefal kullu amalin ibnu adam la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alusul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jef yow la man amile salin fa li nafs garati bop duma yi mbagum borom mun waye nak amna ci jef yi jef yo xani man yalla duma la baye kenn dila rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halana da wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alla fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla kuko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu waw muni ñom ñaar ñep yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñi ci def li ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ngeen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ko ndax par lo nga añane ko ko señ touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muni naf usiyamu sahri fi darayni yakfikumul harayni wan narayni lol la señ touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom musale ci safara nim lay musale ci safara adina am nañu yalla sak ño xamni dara jadul len par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jadul len par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di waxe yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tuddi fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak fi yalla seyade nak yalla seyade nak bok na ci resultat wu koor ak njariñam xamna da nañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bok na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé ne sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandar musil nga xamni bu musil nawé jëm ci yow nga anti musil ko néna koor moy anti safara mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da nga am logiciel bo xamni virus day ñeu bëkk ko yaq anti virus bi ñeu dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara seigne modou waxtan yu jeexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yi yep ma ngi am conférence yu tégaloo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ni ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay seigne Samba rahimahullah seigne Samba mbacke ñepp ko xam bokk ak seigne Touba lepp waye jaay leppam jox seigne Touba ngeureumal yalla lim am min ko jende ci loxol seigne Touba ci gan anam lako jende ñak mba ñukti mom ñaar yep la boole won ndax waxon na len fi ni len alali yalla ñaara koy jend mané kuko weddi fexela gi cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki seigne Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa té muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekké ci adina té muy dëgg ci yow ma attalé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasubillah kon nak
0: ñun dañ rafet ñort lool ci yalla attu ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëmma jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañ taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolere emission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun ñu xani danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara bi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol sunu xarit ñu ngi nuyu passas ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dekk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Djite ñom diñ ñu leen degg and ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu de ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Ngawar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu passas ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jotu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yoree yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xani leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxajuk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xam nako yalla xam nako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may señ Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñu ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lol dé yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnentou bi néna ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni néna ba ñoña dégg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu woné ñuy bayyi suñu jot ak luñu son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeen tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad xalaxna al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kéro lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nak fan wu guddu wu andako wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léegi ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu wo so naam ci nek sénégal ndax kenn ko xam na ni possibilité bi tim rew léegi woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lere day tok ba yag mu wo soxnam ci Senegal niko wol ma suñu Moustapha Mbaye Sam ngi nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom suñu Cheikh Mbake yalla nako yalla sam ta ar ko mo njabotam yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazaihi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay waji le li ndogu bu ma ci jotone nga lek ndogu la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiyam ko ndax lol day tax kat ni tumal la ni yow ndeke aji botu nga sa bidi dafa am toke wa yow mi nga xamne tamit mbir mi bu ñewé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak ku dul jigen muy sol lu jot te fat sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yere ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma meter ak genn wala la xuma ñaari meter da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd wal yas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba defé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk beutu fa jaar de nga diko jeñ ay rabak faru nangam fekk beut la de beut afatul ayni négatif yi nekk ci beut motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yéwé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ci ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu sen ijaba yalla nga ko def ci sen mbarum beut yalla nga ko def ci sen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibe bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wèr yu ñuul ay wèram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg ka ca dess keraw la koy suur daño war malante ba nga xamni lu morom ji bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé fegnaal ni da ko bañ ñom doomi señ touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdul lahad ñen ñi ne nañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëd bi mu yaqulé dana ko piss sama bëd bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudul fadal mo fi señ touba te khalifa señ touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal de connecté wu ak señ touba direct xuma lan moko yëgal señ fallu cheikh mahmoudul fadal woot señ cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu semor ñewé defal nangam dede bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni senghor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé ko bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar me joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak señ touba ci mbacké kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëd bi yalla dogalé may dem ma nga and ak talibé señ moudou gousso djeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma nga dugg mbacké kadior sama xel ni da melni cheikh matiley mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti señ cheikh matiley mana alquran dañ non wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matiley señ cheikh matiley té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci señ cheikh matiley mu ñew ñu ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak señ touba fi ci mbacké kadior maniko nak deug la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi mané ko ndax mam cheikh ibrahima fall soxna seynabou ndjay mi ko jur ak fatim penda ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ndjaré mune ma koku dey sa mbok mané ko budé ci sama walu nday non la démé fatim ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh ibrahima fall ño bok dem ndjaré kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man mané ko wayé nak lolu taxul may ñew diko visit ci li tax deret ji taxul na maniko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam boko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak señ touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muné waw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi kérok ba cheikh rahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñëwé doy dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni ne leen ko na aksi muna amone cheikh ibrahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba teeli bi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba ba ñu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall suk ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baya lolu seigne cheikh matidey momako net bama joge ca gis bamba nak ma am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaja ma bëggon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayila fi ba ngay seigne touba ñun ma may na la ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew ma fa banim génné adina yalla dogaluko bimu waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ni waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolu te mom xamul won ni demon na mbacke kadjor biñu wax lolu mune ma ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotu seigne Touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit li moko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxumako ko yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin ja waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisee may faral di wax ni ñu bari legi téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla waye tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari beutum rek man na am mo upp tiyaba ci yow moy upp njariñ ci yow téléphone gog nga woté lool la seigne touba djundi ci nahju qadail aj neena fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba neena gendiko serigne bu mat serigne djeme ko ci ab talibem gendiko go xamne gendiko yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sasa la yalla di yeket ay darajam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay seigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara je da paté waye doxon dem ba ci seigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn telephone yi monoko xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doli ko ca barke yalla man na dogal nga doli ko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nadal fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hulal seigne touba wax neena gendiku waliw bu mat waliw serigne bu mat serigne jeme ci ab talibiyam day yekati ay darajam ak maqamam di fajj ay ayom nonu mu amé nak ci waliw yi ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yapp luñ xol rek buñ né ëy rek mu yapp may kon lolo tax doom adama bi wara defé santane yalla waliw yi may wax pour nga gis seen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba seen beuti dajé mom mu daldi sax ay xifam mom pour nga gis seen nagu beut ak jafé ñom waliw yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy net ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol awray jambour ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek noñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekke yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran bi ñuko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay beut yu ni jar may gis nga bayyi bama de deki nga gumbal ma lutax dom adama koy poser yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekk adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khal rabbi lima asartani a'ma gumbal dom adama djuroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut na nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewalu beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi nihmatillahi khaddul bashar manam santu xewalu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu aram dam sab gis القران دفني قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغا كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram santu xewlu beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol muna mëna xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun way du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb khol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz khol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tassu nak nenañ bo bëggé yalla may la success del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggé yalla may la léru xol ba nga man di yirlaul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasironi dagn ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop ni da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbeuti seeni beutaka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la way yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u sikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa ayna ma huwa ila sikr lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xawtut rek xawtut rek nga dem yowmal khiyam xawtut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yaqule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali musallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla do li ñëggal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubok mom nga nan dañ ma serign top dama yori rabak fekk beut rek le beut al ayn beut rek la yent yalla yam khoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut leñ ay domam ñoko taggu di tukki wara tole ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak ni ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen ni ñi duggé bi buntu ñi duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga boole ci njabot gep duggal leen ci ben auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rek bu ngeen deme ci dekk ba bu leen duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu taqaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yankob wax nak du ter ak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yankob mom lum len moytilo beut te man yalla man namako it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallahi min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañu sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wosin tay sangalir bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wo ci bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tudde xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa sasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esteti domam mom alquran mo nako misal way ni samaytuha maryama wa hi sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya bango sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi assalam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy def ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher dey tudde nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ayu beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolof shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay bet shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay bet ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu mi doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxuuti ko rek waxuuti ko bimu ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabe pour jaddlo len wali bi ni ko ah mba man doma ci boole man mba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélo won kep nga moy yalla xélo rek motax nit yalla yi di muslu ci xéluk iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek Maryama alayha salam bi nga xamene ndayam akusé nako ñaan ñaan gi sun borom neena fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diine sa bu deme hopital di akusé bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako leemu nako leemu nako leemu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji akusé rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sas fami ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si akusé ol yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañu jang ci téré sax lire bu takku li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti mu ni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy mu ni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul mu ni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do ñu ci mucci de loolu la yenen sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partage kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja ayja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wassalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil ayn yenen tbi ali sallatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali sallatu wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwawon yenen tbi sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yenen tbi sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonent neena beuta leen fa yob beut متفقون عليه نك حديث بوب متفقون عليه متفقون عليه موتاخ صلى الله عليه وسلم نينا تي حديث با العين حق با دغ لا العين حق با دغ لا يونس صلى الله عليه وسلم مكا واخ نينا با دغ لا دي با دغ لا muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp mu na muni beutel len fa yobbu ibn abbas neena yonantu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani ak sara man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel len fa yobbu beut bu ay beutel len fa yobbu beut bu ay
1: yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein
0: yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé
1: xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru prisonnier bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa manatu la tudd ñaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko adjaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéene gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mu ne ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñak tie sama gis ñak limiter sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kan ko ni mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ni mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydiyahunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sel ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnabi sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toke yonenti neena bo xolé bo nopi neel ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonenti neena bo xolé bo nopi neel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xamul num koy firé mu firé ko dem
0: ndax day xol dara yim ko rek lola ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngone sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent ñene bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bët bu la reeyul semmal la semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reeyul rek semmal la bët baye wolof njaay neena wolof ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëta ko ko yobbe bët mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané muslim nak bët yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom bëdi ño doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma jangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka al basaru khashian wa huwa hasirun min suratil mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir ba ko yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len wolbati seeni beut rega ju len baxam farjil basara wolbatil saybat khulil gor gos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla musal yalla nañ ci musal en balma beut mom yalla rek ci mucc ak kum ci musal yalla nañ ci musal yalla nañ ci musal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibat bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sa la japp ak ca sa la japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibarkat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla musul la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tarafi khalqi rahman min tafawutin day musul ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifan min wasari al ayni ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limuko ni maryama limu won domam ja sa dom da beug dem jangi limuko bala genn limuko waxal a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa tufliko mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi samaa'i wa samin alim tufliko mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sharri si hasadin ma'sarifa min wasri ayni ala tufliko mu dem diru dem ci serign ke diru ñi lek seenu xaliss dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy wor ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur way ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñuy wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut ngena ay way bip 4x4 borom tal di dem rek munitis accident yow de yow ay way yéré diw ñaata yon nga sol ab yéré ñew ci miko ñu sa ci yéré ba mba yéré ba lak mba nga yow ak mom hôpital beuta beuta de da ngay solo yéré rek rombu rombu borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de
1: waaw waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ku beutu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara بدر في منسله هي الخبر ويسجن المعيان حيث استحر بدر في منسله هي الخبر لول لا سيغ دي واخ نينا كيب خامني ني نيت ني دنج لا خام تي بيتي توك لو خول مو ياق تو خول مو ياق مني خامغي نين لاي ديفا نين لا باريكاتي سي بير كير بول генاتي فين ورا جيكا تامبلي سي سريا موي day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sari ay até lu mu xolati mu yaq sari da koy faylo buñu neex ba gis ni nak mënatu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ tuba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamone yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli wala manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dim ji rafet mom sahl ibn anif bobu xam ngeen evolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xamni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ci bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi muni ay waji le waji mo rafet way ah sahlu dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahlu day dé rek ñu tepp teppal
0: ba yalla ñu ni yonentu yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu daldi yanu sahal andil ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rombu nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woyé amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko selmun muslim yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokke jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sañ ci say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bëdi am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede ñun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asad yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolala ko yobbe xolala ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yak fekk ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax mu no ca jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan dañu bëggoon nga ci xool dogal yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran di ñuko junji sun borom bam ne waka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lool rek la taxon mu bindal ñu suñu bëdi sun borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi penko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len seuk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambour di ci yemu wala ngay xol alali jambour di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba

tak gim tak yalla ak xéñ gim xéñ yalla taxna bu ko señ moudou mbay cham seené mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko moudou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko moudou mbay cham seené muy ñew mu lamb posam la ca na ci wéccé mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédé tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla moudou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni way sant ko ko bi yalla né ci alquran bi yalla né ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katan dépasse ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ña ngay business señ moudou mbay cham nga fé di business am señ daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek djel bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demutul fen koku mi ngi def a jihad bi nafs señ moudou mbay cham dal ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yonne ci daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni moudou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaabu yomul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gueye nga xamni jarbaat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy boole walé addi daara ji dal ni seigne aliou sek li na mako yobul daara musafa mbay sam bu koor gi ñewé dakoy def bu magal ñewé dakoy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni seigne cheikh dion ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko opputuya ba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuya ba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko legi bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gise serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti sakoy cieb ak genn walé seru diwlin bo nopi di len filmer di ni len tay ci réseaux sociaux yi
nga ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yow sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sakup ci ba butel di ñi politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappel te fekk bo limé genn walu gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek do ñakam sax am len ful la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi way suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytu ndiko sa kemtu lay katan ah té lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yawmal khiyamat akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mako faral di waxé légui mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñom jangu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla may guddigi fan ak wër sant sun borom sant ab yonentam sant cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibey cheikh ahmadou bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene ay fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won daara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dug ba genn lool nit dana ma wo wa sa daara jigen ñi nopi na mané dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa doom ñew ci daara ji non la deme ci dong yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bohari mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga bayyamako bama nopi ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diiw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangi micc mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Serigne Touba neena Serigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antosali way juru cheikh ahmad bamba
kéro ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serign ba yewé ba nopi dañi len barké ngeen doon wut ñu na mëni top na kele barké bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barké bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy seigne morane tousseli kon nak xalé bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit mu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek ba ma nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te damay wax ni nit sa bu juddo dafa judduwale wërsegam nit mom mënta judduwale xam xam waye dana judduwale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addu yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka niko demal bindal ma ci jëmb borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolou dang ko judduwale jang dula ko tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dongay ci daara yi ñu jang ba sëriñ daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serign bi day boole jangale alquran xam xam ba len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serign daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nañ xam nag mi ngay wax rek. Moom laa wax barki démb, ma ne jërëjëf sëñ Touba ba mu bindee bàyyi fi, jërëjëf sëñ Touba ba mu bindee bàyyi fi. Wallaay bu bindul woon bàyyi fi dara dara du ko jar, dara dara dara. Wax naa ko miraara ndax siyaada ak naaxis dafa bari lool ci yoon yi, yokk ak wàññi. Ñii dañuy yokk fee, ñii wàññi fee, ñee yokk fee, ñee wàññi fee. Léegi loolu bu yàggee ci koo xam ni moom xam-xama koy convaincre, dootu gëm dara, dootu gëm dara, dootu gëm dara. Maam Cheikh Fassou Mbacke radiallahu taala anhu di loxo ndey jooru sëñ Touba, loolu dong doyoon na garaat. Sëñ Touba wóolu la ba fu mënta dem ci soxlay boppam yow lay yebal, loolu doy na garaat. Soxlay boppi Sëñ Touba joo dégg nga xam ni soxlay boppam la ju ko ñor diggam ak boromam, Thierno rek la fa yebal, musu fa yebal keneen ku dul Thierno, yàlla xam na ko. Soxlay boppam intime Thierno rek la Sëñ Touba di yebal, Thierno rek. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon, soxlay boppam intime ku muy yebal Seydina Aliou, Aliou rek la fay yebal. Gis ngeen keroog ba muy gàddaay te tem laaj bakkan, bakkanu Aliou la fa teg, bakkanu Aliou la fa teg. Sëñ Touba bi mu fiy jóge di dem te bakkan aju ci, bakkanu Thierno la teg, bakkanu Thierno la teg. Ñeneen ngi fi woon waaye bakkanu Thierno bi la fi teg. Nga xam ne luñ ko waroon a def rek def ko Thierno. Seydina Ali nit yonent bi teg ko fa, nga xam ne luñ waroon a def yonent bi buñ ko fa fekkee rek, buñu fekkee Ali def ko ko. Waaw ñoom yàlla leen ñoroon, ñoom yàlla leen ñoroon. Ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayé rek, na essayé rek nekk ci yàlla ba catastrophe dal la ca, nga woo sa rakk ni ko kaay wootuma fi. Day yaakaar gaa yi dañ koy boole ci dossier bi, day daw de. Parce que danaan tem gaa yi boole ma ci dossier bi. Waaw Thierno Seydina Aliou nag ñoom bokkuñu ci ñooñu, ñoom ñooñu bokkuñu ci ñooñu radiallahu taala anhuma. Looloo tax Sëñ Touba bindaat na ko beneen leesar. Jamono boobu defe naa mooy bi mu nekkee Mbacke Diolof. Leesar bi mi ngi tàmbalee ci assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu, amma baad fabxas illaya bi muridin saqiri yafusul quran aw yafusul quran maa mislayhi li yuallimoo sibyaan alladina maayi wa arsil salaasatan atqanu lilma aw atqanu lilmu li yuallimu sababa lasina maayi walyatu maan bada ru'yatika haasa alqat almubaraka lak. Mu xamal ko ni ko yow Thierno Ibra Faati Mbacke radiallahu taala anhu, gannaaw bi nga xamee ni maa ngi ñaan jàmmi sun borom ak xéewalam ak barkeem ak yërmandeem sottiku ci yow, ginnaaw loolu dama bëggoon nga tànnal ma foofu ay ndaw yoo xam ne ay murid lañuy doon te wattu alquran mën koo jàngale, te boo tànnee ndaw ñooñu ba noppi na nga ma tànnal yeneen ñett nit ñoo xam ni ay faqih lañuy doon, woroomi xam-xam lañuy doon. Mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xam ni ñoom lañuy indi fiifi man fii ma nekk nii, ay ndaw a ngi fi ak ay soon yoo xam ni ñoom laa bëgg ndaw ña buñ ñëwee jàngal seen moroomi ndaw yi alquran, borom xam-xam yi buñ ñëwee jàngal waxambaane yi xam-xam. Moom la wax ni Sëñ Touba lu ko ñor lu ne Thierno lay woo mu wóotu ko ca. Xam ngeen ni Sëñ Touba xam-xam da ko ñoroon lool ak jàngale alquran, ndax nee na dëkkam bii di Touba jenn yéene képp la fi am.

mooy toog fi di jàngale alxuraan ba ñu suba la ñuy dekki. Nee na yéene ji rek laa amoon ci Touba. Leneen loo fi dégg pexam doomu aadama ko fi indi dong, waaye sëñ Touba jenn yéene ji dong la amoon ci Touba mooy samp fi daara di jàngale alxuraan ba ñu suba la ñuy dekki. Gaa yi fi ñëw di fi def leneen rek nag, waaye lii ma doon yéene sëñ Touba ci sëñ Touba. Jenn yéene jooju dong la amoon. Nee na loolu rek mooy suba yéene. Ba fu mësa nekk rek samp na fa daara di fa jàngale alquran. Ndaw luñ ko mësa wax day wax ni nañ ko jàngal te yar ko. Loolu Cheikh Salim Mbake rahimahullah wax na ko waxati ko ñu dégg ko. Ndaw luñ ko mësa jox day wax ni nañ ko jàngal te yar ko. Mësoon naa ko wax menn réew ci réew yi nga xam ne ñooy réew bitim réew yi ba ma fa demee. Newoon naa leen kër Sëñ Touba gi ngeen defar bam ne boy dara jékk fi lu dul jàngale alquran. Mané kër Sëñ Touba yi defar bañ ni boy ñu di ko tuddé kër Sëñ Touba kër go fa dem te fekkoo fa taalub jàng dañ ko tuddé waaye moomu ko. Kër Sëñ Touba day am taalub jàng. Kër go dem ñun la Sëñ Touba ko moom. Nga ubbi kër ga fekkoo fa taalub jàng dañ ko moomale waaye Sëñ Touba moomu ko. Moomu ko de Sëñ Touba kërëm day am taalub jàng. Sëñ Touba kërëm day am taalub jàng. Kër gu mësa moom rek taalub jàng nga fa. Bañ na ko ba keroog bi muy woo Sëñ Dame Abdourahmane Lo di ko jàngale lo alxuraan R plus 4 am la génn R plus 4 bu bees teq ni ko kaay dugg fii jàngaleel ma alxuraan. Demal ci daara yi gaa yi néegum ñax ak mbaarum seng moo xam ni boo ko ëffee mu naaw mooy doon daara ji fa la doon nga ene. Xanaa léegi bi Touba ca kanam ñëwee di leen kii waaye demal ci kër kilifa yi maanaam daaray propagande yi dong rek la woon. Daaray propagande ay talibé dong la won du leneen. Propagande ay talibé kep. Waaye Sëñ Touba li gën la daan jël di yëkkati di jox alxuraan li gën. Waaw. Tuddu Sëñ Touba dañoo gën a yomb ci ñun roy ko. Yalla xam na ko tudd ko moo gën a romb ci ñun roy ko. Mbokk ma daa ñëw dugg ci sama saal bu xunti xant bii génn dugg ci mbaarum daara ji génn dugg ci jumaa ji ne waaye fi nga dëkk fi ni jumaa ji mel ak mbaar mi moom ni ñu wutee ma ne ko jéem ci roy Sëñ Touba rek. Waaye dëkk ci saal bu mel ni belefete mbaarum alquran ma ko ko ba ma xamu daanu la xadrallahu. La xadrallahu te kat gaañuñu borom dund yu lig si yooyu moom la kalaasuk Sëñ Moodu Mbaye Thiam ngi gëm de waanu ma Sëñ Moodu Mbaye Thiam baal ñooñu dong lañ yaakaar ni ndax lig si rek lañ gëm moo tax ñoom it talibé yu lig si rek lañuy am waaw. Ay talib boo xam ni boo ñëwee toog ci saal bi boo moytuwul sànq lañ ñi di la dox mbaa ñu di la mat. Waxuma ni nag lig si dëgënul dagan na waaye nag na fekk li war a am ba nuppi na ko jiitu. Lig si dara nekku ci lislaam moom bëgg na lu lig si dara newu ci maa muskele fiihi waaye nag bul sàggane li taxam lislaam may la lig si bi nga amee. Maam Thierno noonu la meloon moom dafa fexe woon ba lislaam gënal ko jëmmam lislaam gënal ko lig sam moom. Ma joxe misaal ak njabootam defaral nañ ko ab néegu ñax bu rafet. Waaye néegu ñax ba ñu dër ko dañ koo dër. Dër laa wax de dër dong dër. Ba mu ñëwee di ko seet si moom Maam Thierno bi mu ñëwee di seet si néeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu settantal néeg bu nuppi daan nañ toj dër bi lii dafa bakkani bëpp nañ toj dër bi. Ñun karaw yi gën a rafet la ñuy jënd ñun karaw yi gën a rafet. Waaw donte nag dara nekku ci bu fekkee ni li war a jiitu na. Mooy boo joxee islam àqam daal ilaaxir yi xam ngeen li ma bëgg a wax mu ngo. Waaye moom gis nga fa mu tolloon moom suuf doom ci àdduna mayoon na ko moom bëggute dund liksi moom na lislaam liksi rek moom Thierno Rafati Mbake. Sëñ Touba ni ko damaa bëgg nga yónnee ma ay ndaw yoo xam ni wattu nañ alquran ñu ñëw di jàngal ndaw ñi ne fii fi man ndax booba ñiy siyaare yi Sëñ Touba kuy dem yóbbaale sa doom joxaale ko ko.
muni ko benen bi ci dess nang ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ñoo fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muni ko lol nak na daldi am waxtu wo joxe sama lesse rek nga daldi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang juddu wo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tomb do wote ak suñu muntaha ak ku la meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala hu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayu hal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonnate bi pour dé fi yonnate warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre ne ko ayu al masbuhu bi hubbina ayu al masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax ciofelu tierno gogou yal nañ ko yalla rafatale ciofelu tierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci massa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba néna ko yow tierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna mune ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

la terre da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollu ci jamono bo xamne ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kiliftef mu tek tani li fi ak digelu la moy sa borom cheikh amadou bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walau abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top ndigalam donte neexu la donte beggo lim la digal mu delu ci hadis bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walau abadtu nafsaka donte neexu la mu ni pratiquer jeffel bu ngeen jange mu lay yinu sujud seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cium ko ruk fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal ara neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf sin tuba mako wax ci mo lay yeen wa khala rabbuka ala tahmudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran sun borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla bu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ca soxla bukuma ko soxla wuma ko lu ngeen defati lu lol rek man yalla aw ma ca soxla bukuma ñu add ci jamono fo xamne dañoo deg ay gaay ñu ni bu len diglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len diglu nday bu len diglu bari bu ñe genn len tal bu len diglu nday bu len diglu bari wa ñoo seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la diglu nday diglu bari ben way joge fele ñu la bul diglu nday bul diglu bari man sama fu ci politique politique mo politique non musuma wotal jamm bu yalla bind ci kaw suuf xawma sax kuy politique waye deuguk yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibnu abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir amrihi ibnu abbas neena sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wu la neexut muna mun bu mu yag ba nga tiriti ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek ta xamne natu yalla ibnu abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alaihi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxe neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fi mu ngi ci sa kanam doon sa kilifa mu na mu ni baye bo rek fa yas dir ali waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ya ngi lek sama gunu yi nga tollu gannaawam mu ya ngi jogi sama diam nga tollu mom mu ni dal ma dir mbag legi foy mucce muñ rek ndax mënoo doon mënoo tee mu doon sa kilifa bu fekkee yaa ngi dund l'islam laa wax de muñ rek a fa sës kilifa gay ne mooy kan mooy kilifa bu mel ni suñ kilifa gii di si ahmadul bamba radiallahu ta anhu nga xam ni moom lu ngay bëgg a fàtt mu fàtt ko loo fàtt mu bàyyee la lu mu fàtt jox la mooy sëñ Touba kooku mooy kilifa gay ne kilifa bu mel noonu di nga ko am di ko foyee wala ay nit di la ko caaxaaneel ba nga nar ko foyee kilifa gay ne day def loo fàdd mu bàyyee la lu mu fàdd jox la lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko mooy sunu waa ji Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala
kokku nit ñi bëgg sokkal.

pecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci laxta bo xamni amna luko sabab ulama tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shaydallah mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne saleh ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekke dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ moy kundong kundongi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu dis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak ko xala ñu wax na diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa war am ñetti xéeti téggine yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggine sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggine yi ngay andek sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakontina honoru dom adama dakontina honoru dom adama
doomu adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekke rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinni nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'a al walidayn lu ci dama koy teunk rek ca gine nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yeen nit ca lol lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit waru la yilif waye mom ci bopam dañu sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam do wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddé ak becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku té rewul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf baye sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obligé nga génn dem séti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam né nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du leen nuyu yoonam nekkul ci lek nañ wala lekkunu yoonam nekkul ci dañu netali ab qissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna
jël soxna si gënalé ko ak ndayji ndayji dal di gedd kër gi dem ay kër chamiñam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat aljina ngay déké ji salam ni biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa doom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama doom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonat ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki li ma def ki nga xamni li ma dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal dé yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek ñu dégg waja ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu féké ñoo tay gëna subhanallah dara jëru ko yalla xam nako kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légui nak bo mané waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi muy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ci kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la
lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yore melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama digal yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama digal yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nupi nga ni be nga dundul lu fitna a dedet tour nga sara ngoñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xalé yi légui dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñëpp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilifulen di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak teranga ay doom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yeurut conséquences adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhira bayi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye dom jim bayi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiko te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko
yóbbu ko ca daraja ji gën a kawe. Mu ne waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni toll. Mu ne ko waaye sa doom ji ci àddina, sa doom ji ci àddina moo la ko defal. Sa doom ji ci àddina moo yokk say daraja ak say maqaama ci ay ñaanam. Moo tax ulama yi dañuy firee ni àllimat nafsu ma qaddamat wa aqarat, ñu ni doom la, doom la, doom la. Buñ nee doom aadama yàlla ni ko sa jëf yi démb ak sa jëf yi tey ak yu suba ak ginnaaw suba yépp danaa la ko wan yowmal xiyaam. Ñu ni doom jim fi bàyyi, doom jim fi bàyyi lépp lu mu def ci lu baax te éducation bi ko waajur yi éduqué woon moo ko sabab. Bu defoon téeméeru tiyaaba suñ borom dana multiplier téeméeru tiyaaba ya ba muy ñaar téeméer, ñu jël benn téeméer ba yut ay waajuram, yut ay waajuram. لو تخص الله عليه وسلم وقت أديس بني إساء مات ابن آدم إن قطع عمله إلى من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد سال يدعى الله مدير سورة الولد تربية الأولاد تربية الأولاد صلى الله عليه وسلم ني دوم بو أي واجرم جيني أدينا نت بو جيني أدينا دني أريت أي جفم بام ديس نيت نيت جفا غي ليو خامني يالا دوكو أريت داكاي باي مو نيك بن tiwo boo xam ni day servir ak leer ak barke ak texe ci bàmmeelu waaji. Benn tiwo boo xam ni moom loolu rek lay servir. Ñetti tiwo lay doon, tiwo bu nekk day servir ci bàmmeelu waaji. Mu ne ba ci njëkk mooy ku faatu te amoon xam-xam te daan ko jàngale ngir yàlla, kum ko mas a jàngal ngir yàlla, jaamu yàlla gum ca def yàlla tibbi ca tuyaaba ja jox ko. Benn. Mu ne bu ñaareel mooy sadaqa jaariya, ku yàlla may wërsëg mu nangoo jël wërsëg ba def ci yoonu yàlla. Yàllante na ab traawo nga gasal daara ja, yàllante na ab batimaa nga fa tabax ni na ca doon ngay dëkkee, yàllante na sax weer wu dee nga joxe junni ca daara ja. Bu la neexee nga wax ko fa nga koy def, bu la neexee bu sëriñ daara baragalee yàlla tegal ci loxo bu junni ba ñëwee la daara ja gën a soxla mu def ko ca. Loolu lépp sadaqa jaariya la, sadaqa jaariya la. Waxoon naa ko menn mbokk bi ñëwee fii ma ne ko daa am ci yéen ñoo xam ni léegi-léegi am lu ngeen may jox lu jëm si ci daara ji. Mu naa ma ne dama leen di wax fi ma koy def léegi bala maa dee. Mu naa man leen dong yii fi ne téere xam-xam yi ñuy jàng man maa koy jënd, alliwo yi maa koy jënd. Waa juri dong yaa ngi may dégg kenn du ni mas na maa téléphoné ni sa doom daa soxla nangam, sa doom daa soxla nangam. Du àddu téere alquran yi jàng, du xaside yi, du téere xam-xam yi, yépp maa koy jëndi ak alliwo yi. Maa ko daan jënd ci sama alali bopp def ko mu nekk li ñuy tuddee waqfu. Bu la neexee nga ne ubus le waqfu mbaa ubus le. Bi amee ñoo xam ne nag léeg-léeg ñu yëkkati seen alal jox ma ko. Waaw kay ma ne ñii tamit kat lii ma bëgg dong lañ bëgg ci tuyaaba. Moo tax xaalis buy nga xam ne léeg-léeg nit yëkkati ko ni ma defal ma ko ci daara ji, benn bu ñëw ma jënd ci ko ay téere jox dong yi mu nekk sa waxfu. Li feeg ña ngay jàng ci téere yi yàlla dina bindal sa tuyaaba. Léeg-léegi mu ñëw fekk kafe gu jeex ma jënd ko ca. Léeg-léegi léeg-léegi wala alliwo wala nangam wala nangam. Suñ borom mi dara umpul xam na ko jeex na. Nako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dëkkee fu mu ci doona rek sadaqa jaariya ngoo. Mu ni suñ borom ab tiwa la koy def boo xam ne day servir leer ci sa bàmmeel bis boo faatoo. Sadaqa jaariya, sadaqa jaariya. Mu ne bi ci des mooy alwaladu saalih, doom ju ñu éduqué, doom ju ñu yar, doom ju ñu yar. Gis nga doom juñ yar saa boo ko fi bàyyee heure bu xelam demee si jàng alxuraan mu ubbi kamil bi di jàng isi bi alxuraan jum jàng yéena ko bokk. Yàlla dalay yónnee sa tuyaaba. Xasida gum jàng bu ko tegee yéena ko bokk, yàlla yónnee sa wàll. Al waladu saalih yaddu ëllëg. Wala doom ju julli ba sëlmal rek jàng ñeen fukki ikhlaas ak benn ni addiyey saa baay wala addiyey saa yaay. Direct lay doon, direct day mel ni Moudou Mbaye Thiam mu ma yónnee
xum bëgguma leen publicité ñoom gaay yooyu fofu gaay di jaarale xaalis bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0,50 ma jot ci noonu lay mel bi nga ne baay am rek wala yaay am bi nga ñaanee bu nit ni yàlla joxal ma yaay rek noonu lay mel boo jaawalewul numéro bi rek da cee daal di jot fa saasa misaaloon naa leen ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyoti Jalaluddin Abdurrahman Asuyoti bi ma waxee ni fekk menn mbokk daa ñëw fii ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñuy tudde fidaawu kuluus yu bari laay jënd séddale ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci laa ilaha illallah muy fukki junne ak ñaar ñu addi yàl ko benn kilifa diine am na benn suur moom bi mu fi ñëw ki may wax nii ñu ngi bokk ci suñ mbokk yi nga xam ni ñoo tudde seen bopp Ibadur Rahman suñ wëllëre la suur bi mu fi ñëw daa tombeeg sust suur boobu Baay Sam moo aaye ñu di ko defal sëñ Sam moo aaye woon ñu di ko defal bi mu ñëwee mu ni ma lii biddaa la waxte yu bari ma génne benn téere ni ko yéen xam naa ci yéen ñu fonk Abdurrahman Asuyoti yi ngeen Jalaluddin mu naa ma ne ko kaay déglu li mu wax fii Abdurrahman Asuyoti Jalaluddin nee na man dama bokkoon ci ñi nga xam ne dama dàq li ñu wax ni fiddaaw am na ni yonent ko wax man Abdurrahman dama koo dàq mun waaye teewut nag ma defaloon saa bopp fukki junniy basmala ak ñaar dencal ko saa bopp ba xam mu ni benn suur ma ànd ci ab rob benn xalel bu ndayam faatu bu toll ci fukki at ak yaar xale bi yàlla teel koo defal kësfu neeñu bi ñu suulee ndayam ba wàññiku Abdurrahman Asuyoti mooy nett li de nee na bi ñu suulee ndayam ba wàññiku xale bi ni der yuuxu ni ña nga yóbbu sama ndey safara Abdurrahman Asuyoti nee na ma ni tekk ni suñ borom man ne mason na maa def basmala fukki junne ak ñaar fi daawoo ko sama bopp bu fekkee ni li ñu wax ni yonent moo ko wax may naa ko ndey xale bi kàddoom daanoo rek xale ba ni teqaree ni génne nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana bi mu noppee mu ni ma sawaay mu naa mu ni ma ñun ñu ngi ci heureur boo muy tudde ma ne ah kon nag yaa ko waxal sa bopp waaw yaa ko waxal sa bopp fii la ñëw ci daara ji fekk waxtu takkusaan nii ñuy def fi daaw pour addi yàlla ko Baay Sam suur boobu maaye du Baay Sam dong nag lañ koy defal nit yàlla yu bari defal nañ leen ko fii ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yàlla rek taxoon ñu doon ko def kon xalal bi bu fekkee ni alwaladu saalih la fukkaat doom daanoo ci mu jàng alquran wala qasida wala nangam ni yàlla joxal ma ko bàyyi jot ca fa saasa yàlla joxal ma yaay jot ca fa saasa loolu dong jaroon na yar doom loolu rek jaroon na yar doom alquran moo ne aljasaalu ihsaan ila al ihsaan yàlla nee na ku ma lebal lu rafet munuma laa fayee lu lu rafet ndax man yàlla awma lu ñaaw man lu rafet rek laa am kon nag saa boo ma lebee lu rafet awma leneen lu ma la mën a faye lu lu rafet rek aljasaalu ihsaan ila al ihsaan doom aadama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safaan ba loolu nit la ko yàlla defal waaye yàlla nee na man kenn duma lebal lu rafet ma fay la safaan ba aljasaalu ihsaan ila al ihsaan nga dal di yar sa doom xamal ko ni ko kon nit daa war di def lu baax te yàlla tax di def lu baax te yàlla tax ni mu waxee ni borom xam-xam yi leen nit ñoom nee nañu bi alquran di wax ni alima nafs maa qaddamat waa qarat maa qaddamat mooy sa jëfi bopp waa qarat mooy njaboot gi yàlla dani nit ku ne danaa ko xamal lam jëkk a def ba mu ne uwee ci bersoom ba lam mujj a def ñu taxañ dénd bi waa qarat jooju ulamaaw yi mu fasiro ni leen ci ñoom firee ko ay maanaam njaboot say doom yi nga bàyyi addina say doom yi nga bàyyi addina njaboot responsabilité la nama ko waxewoon ci waxtaan wu jëkk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yàlla noo ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seen njaboot fitna dong la mu ne waaye nag man yàlla
dencal na len ci aw yiw ab yool bu mag wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul waye lutax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yool amna yool bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len sen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teel la waye wa awladukum fitna sen njabot bi fitna la dom lu ko gëndi fitna ko xamni bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ci jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yool baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magang fi di la xaar tiyaba ju magang fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis yi joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienté ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ña gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal idha kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muna muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muna muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kunt fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun na mañ leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ci ragal yalla nga def len ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu saibil arda ni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku ala gale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyara khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yakala l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andalak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yakku muna mun xam nga lu ko yak muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko ma te yeroko shaytan nga formé nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni shaytan nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidit ak fuk ak ñett ak non nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidit gu wex gi ak sidit gu ñuul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne nu ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidit yoy muy sidit gu ñuul gi ak sidit gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nax ju lañ ñu mata jangal nax ju xaraay laaj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma leen sa safa moy nit ko xamni amul liñu tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom taw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yenen sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moytu ndiko lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla bi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añane di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yeureum añane Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añane bul and ak mom mune bi ci dess moy aw sa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu set num ko amé tous les moyens sont bo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak sedele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal mun wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus jomb digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fere kantimuk wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad wa wa ci ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fa khbaro bi annamal mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax señ musa ka waxon ni wali day walé sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutul ak mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutul ak mu sang la ba nga sé wicc bo fréquenté wali légui mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lég mu sang la ku wéddi nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain Rasul Ali salatu wa salam ku wéddi lacc Mam Thierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj lin ko muni sa ñaari wajul
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na ngay len wormal respect len teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont len dal nga yeeram len nga yeeram len ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égale 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila messer ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangan mun la yaay fomna dematu mu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xoo de dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dimatu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësa regul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu leen bokk ben raison yeen ñaar raison sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew mom té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom raison sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yawa yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapi sel ko alcorane ngam ni bala mesure lijeentil koy kay mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teulibe gi ma am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclaré nga ni yaay bayam indil nañ la ko ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytul tombe bi mo do waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibontil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe borom xam xam yi d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daayi man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi

0: waxuma aaj lañ ci wax wala yu mel noonu. Al-Bukhd mooy sunu tomb dimanche weesu, wolof di ko tuddee bañeel, bañeel gu tegewul ci diine. Sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee riya, wolof di ko wax ngistal. Xam ngeen ni ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf. Moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf. Dama adama dana jëf, jëf ji rafet ñu baax, ji fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw. Benn baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara, li nga jëfoon bëggatuma ci dara. La Cheikh Ahmed Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa bu ma juumut ربما عباده كثيره قد افسدت لحظه الحقيره بري وانا كو جامو يالا جامو يالا بني غاني تياب ري ري ري ري واي مو فغ دنم لا مو غيسو رك يالا نيكو سخلاتو مكو ما داخ سن بروم ربي استو جال واخ سي القران ني وما امروا الا ليعبدوا لا مخلصين له الدين النفع ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ñun yàlla digaluñ leen ludul bu ngeen ñuy jaamu ngeen sellal ko, digaluñ leen ludul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jo. Mu ne sellal jëf ci diine mooy nit koo xam ni ni yàlla bëgg ko ko ni jaamoo, boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo. Ni yàlla bëgg ku ni ko jaamoo daf koo photocopier wala bokk daf koo misaal ci yonte yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñ borom nangu ko, da nga koy defe ni ko Muhammad defe woon muy benn. Ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko. Bi ci jëkk mooy da nga koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook, waaye dañu ni mboolem jëf yi jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaraka wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunna su Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Jëf ji nga jëf mu dëppook jëf sunna su Muhammad sallallahu alayhi wasallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Sun borom ni digaluma leen ludul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Mukhlisina la au din unnafa wa yuqimu salata wa yutu sakat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama fawoo ci ñaar yooyu rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ni wa aqimu salata rek wa atu sakata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am dii leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Non la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen royuwaay. Lu waay def te jëliwoo ko ci Muhammad man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam awuma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atihu llaha rek wa atihu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atihu llaha rek wa atihu rasula la cay teg alayhi salatu wassalaam. Bu ñu ne nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ah man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad na ko Muhammad daan defe nga roy ca kooka, ah kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jógewul ci yonte yàlla Muhammad, yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ, te balaa am njariñ nga def ko ngir yalla te boko defé ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu ri'a an-nas rikway ko ci bañ su jëf sanku muna muni bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha buru won ak man moy bil manni wal asa moy waxoko sax buru won ak man bing ko koy jox neewoko sax buru won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wal adha bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtaange ci kersa ak toroxtaange ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb na ño xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allaha ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ño neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñu wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok 100 euro yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek mënu ko ñaka baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lu tax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji duggé taxaw ni ay ci way lu way man ci daara yi seydou rahman mbacke jeuf muni del xol rek bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxé ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir aku ñaar fukku aku juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi tej jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk bi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala calayam dedet sun borom ni yeso nañ lolu yura'una an-nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una an-nas ba ñepp xamni ki 1000 euro la joxe wala 100 euro la joxe wala $100 la joxe yura'una an-nas sun borom neena wala yaskuruna allaha ila khalila buñ dé jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ dé jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allaha ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allaha ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yoy ñuy tuddé al amradul qulub moy cancer de foie cancer de foie cancer de foie cancer de foie leg legi serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñett wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 muna mun waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muy lam doon joxe fala yam kérok ba doom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dam lay jangal sa doom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa doom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga daan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut la nga daan yonné yalla taxut lolou serigne daara ye makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ñinga yëkëti seen alal diko yonne ci daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ci daara ja ñoo xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra ko jaway jere jefe yibra ko ja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi di ngay bayyi bëgg kula tag té kèn tagul la taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemul la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defoto ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tubab bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma wut mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté isa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa sirkuhu aw kama khala ali salatu wa salam rawahu muslim sina abi hurayra neena yaronte sallallahu alaihi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolek dara man yalla uppuna ñi dima bolek dara muni kepp xamni jëfna ay jëfëm te jëf ya bama ko xolé amna keneen ko ci am wallu kudul man yalla neena ma baye ko jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolel jëf ja ma bolé len baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf yenn jëf neena man yalla ma xippi sama bëtt xol jëf ja bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waaji mako bokal yépp lay baye ak waaji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata bayyi xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak ibra degen lo tax yalla ni bayena la ak jef ji ak ibra degen lo jef ji ak ibra degen lo yeb bayena lin ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran de ñun di wone seen mandarga di len découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun lool alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila hum kusala mono fexe ba bo wote ak jaamu yalla kay len ñu defal yalla muna muni lu seeni tank dana damu ñu doga jox ila hum kusala kay len ñu defal yalla muni bala ñoo jog rek danañ detal ba dernière minute ñu na ah mo ne deg na bayyi ra mom joxe nañ fukki bini de amor pende de nenañ joxe na ñaar fukki jini mu ne akonde bay bo mayin ma joxe ni xamna bu mu joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkonta ni yibra degen lo joxe wul bay mor pende joxe wul kon yow neke bi ngay joxe li bay mor joxe ak yibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilahuhum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ilahuhum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñingi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray serigne basirou mbacke xel kom yonne ko ko dadi lamb posam ni bismillah gaaya di joxe ba aksu ci mom sun borom ni wala yunfiquna ilahuhum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci basirou mbacke xel kom ki mo sof ne lolay jëk wax muna mune bu ñepp joxe mënta ñaka baña joxe buy joxe day gagni muy joxe muna mune xol ba ngay ñurri ayo juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jëmeral ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi muy joxe xol baangi ñur ñuri wala yunfiquna ilahuhum kari'un min mënta ñak baña joxe buñuy joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fek rek ci lay seug di lek kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun ñom ño créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko créer bopam moko créer bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam leg leg nit ki judduwale ko ngistal leg leg nit ki judduwale ko leg leg nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax muk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo démé xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témèr lañu joxe yalla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba seen ba ñépp seen ko mu naa mu ne am na ko la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génnee ñaari junni ba tax mu génne lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génne lu toll ñaari junni yëpp mu ne ah kay yow li nga def baax na moom kay moo ngistal waaye yow li nga def baax na motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu len nexé neubal joxe bu len nexé joxel ba ñepp seen muni waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma baye la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu len nexé siran wa alaniya bu len nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam muna muni bu len nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe muna muni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasallam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa'atiya bihi fa'arrafuhu ni'matuhu aw kama khala hadis bu gudda gudd la ngeen balma ma xawa sa tuti muni mom yaronte ali sallallahu alayhi wasallam ci hadis bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yawmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yawmal khiyam man nga xamni moy ahlu ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yawmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yawmal khiyam mune ke muy jëk tambale moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti batu sun borom tabarak wa taala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxon dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom ni ko waxo deug ba ngay xex te xuma da nga beggon nit ñi ni diw geriye la diw jambar la mu ni lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggon rek nit ñi ni diw jambar la diw geriye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ño doon jaat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñu xam xam bi ma leen joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du Australie du Amérique du France du Espagne du Angleterre fune basal nañ ma fa ma daan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi te sa jëm ji do nga taxone yow yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga doon wax mana mu ne dara yalla taxutone dara yalla da nga bëggon rek sa poste 10 da nga bëggon ay r plus 4 da nga bëggon ñu médiatiser la motax nga daan gëm lo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug ah waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste dong lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo deug de kasabta taxuma won waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamne jangal na leen ci xam xam mu ne ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neen nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bi mu lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé bu dé borom alal jëlam doon dépassé bu dé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ayta ishab ila an-nari la qadara allah wala asman awal yawm safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ehlu ngistal ñoom dal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxna ko xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko bam yeg ni yalla joxna ko wërseug wërseug wudul wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug ma la joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug ma la joxon nga xamné wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mën gis nga wërseuk bi ñu joxon amul fenn fenn ben buntu ben barab bo xamne beggon nga ñu def fa alal ci ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lool ni fayal na len quran amul alal ji ma joxon muna amuni fa nga gënon na bëgg ku ko fa dépasser fala ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxon nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna faqad qila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon faqad qila da nga bëggon ñu ni ya tabe muna gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggon gaay ni way diiw tawé bay muna mu ni gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbok yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadra allah wa la samana yal nañ ci yalla mussal li ñi def yalla na yalla tax tel na yalla tax wa lepp li ñi def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mu ne ngistal nak baxul ga mu ne way leg dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal de ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deggu da jafé waye gis nga deggu limuy jafé deggal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall mbar bu Cheikh Mahamadou Mood Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yomb na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga deug ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessel da aram jox loxo jigen julu sa soxna da aram mo né waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciéddo nga fay fék mésu ba ci dig ginaaw ga ay yow yaangi ni liñu téré ci deuk bi li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbedd mi xex mi dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mésu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mésu bu ci digg gannaaw xéssal ba melni Touba bu añ joté ñolay tajal nga lek bu sour bu rer joté ñola koy tajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ Modou Mustapha Fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jaxé mané ko wax nga dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jaxé jëf dëgg mo jaxé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya ladal akyasi yiqa aw qurbati li qasdi nash lu simple neena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqa aw qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nash nit ñi tax de li xass di nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw mu ni nit ñi rek tax waaw nit ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafi la guddi la mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tal nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya lada al akiyasi iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas li qasdi nas waaw dang koy gis dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax dana ñu ko wax waye yow nak bul tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ci ritige lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyughayyir bi yadi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencal na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencal na la sax pay am nga droit nak gis lu jeeru yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek mi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonentou sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba and ak jek yanu wa jekku di dem ba xam yalla neena awma soxla ci setar bobu awma ci soxla inna la la yansuru ila suwarikum tatar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf ñene ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentima lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbali ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allahu akbar lillahi rabbil alamin lol la yent yalla ibrahima dan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy damay dimbalé ñima tané muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole naa ko jébbal yàlla lillahi rabbil alamina, lillahi rabbil alamina. Lu jafe la, lu jafe la. Moo tax julit bi sax war na buy julli rek sax barkeeloo ko bokk, ñaan yàlla barkeeloo ci ñaanu Ibrahima, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina. Suñ borom nag ma dimbale ba lu may def nga tax, loolu rek la ëmb. Mooy nag ma dimbale ba lépp lu may def na sa jëmmi ji tax yow yàlla rek, loolu la ëmb. Ndax bi nga ne inna salaati xeeti jaamu yàlla yépp dugg na ci, bi nga ne wa nusuki mboolem xeeti def yi ngay def te yàlla tax yépp dugg na ci. Yàlla maa ngi lay ñaan sama dund gi ak sama faatu lu ma fiy def na yàlla tax, bi may dund ba bi may faatu lu ma fiy def rek na sa jëmmi ji tax. Loolu la Ibrahima alayhi salaatu wasalaam daan ñaan, loolu la daan ñaan, loolu la daan ñaan. Def te yàlla tax mooy al ikhlaas. Ulama wa xaqiqa dañuy faral di wax naan qaidatu naja fi l axira salaasa asiya. Ulama wa xaqiqa nee nañu, nee nañu luwaaw, luwaaw mucc yow mal xiyaam. Bu fekkee mucc yow mal xiyaam am na loi, bu fekkee am na loi, mu ne ñetti loi la, ci ñetti was la, ci ñetti was la, comme ni ma leen ko yàgg waxee, ñetti loi la. Luwaawu mucc yow mal xiyaam dem àjjana, mu ne bu fekkee ne am na ñetti loi rek la. Ñu ne waaw ñetti loi yi lan la? Ñu ne al ilmu wal amal wal ikhlaas, al ilmu wal amal wal ikhlaas. Mooy looy def nga xam lu mu doon, looy def nga xam lu ca yàlla atte muy benn, bi nga koy def na yàlla tax muy ñaar, na nga ko sellal ngir jëm yàlla muy ñett. Nee ñu ñetti ponk yi, ñetti loi yi mooy tax nit a mucc yowmal xiyaam. Ulama wa xaqiqa ñu ne ñetti loi yooyu rekkay musal doomu aadama ëllëg yowmal xiyaama akbar. Ñu ne fala ibada bidooni ilmi, wala yanfau ilmu bidooni amal, wala al amal bidooni al ikhlaas. Wallahi aka no wax dëgg, aka no wax dëgg. Fala al ibada bidooni ilmi. Mu ne di def dara defe ko ni ko yàlla bëggee, mu naa mu ne te fekkul nga xam li yàlla bëgg. Mu ne loolu moom c' est impossible, c' est impossible. Di def dara defe ko ni ko yàlla bëggee, mu naa mu ne te fekkul nga xam li yàlla bëgg. Loolu c' est impossible, mënta nekk. Daañu ko faral di nett li ñenn ñi dañ ni al xaalima jaxate kala la, moom la daloon. Ñenn ñi ni déedéet Sëñ Mbaye jaxate la radiallahu taala anhuma jamian. Benn muy baay bi mbaa doom ji rek, al qaadi moo jur al qaadi moo jur Sëriñ Mbaye jaxate rahimahullah radiallahu taala anhuma jamian. Ñoom ñaar kenn ci ñoom ñaar dañoo nettali ci histoire ni daa ma sa tëdd ab taalibeem di ko bës, ab taalibeem di bës di bës di bës, ndekete yàlla daa dogal mu amee taab. Taalib bi nag di def saa buy bës ba agsi ci taab gi, bu laalee taab gi rek Sëriñ bi ñuutlu, ñuutlu mooy mu daal di daal mel ni ku diital tuuti, mel ni daal foofu mu bës daa neex ci Sëriñ bi. Moom taalib bi loolu la jort, daa jort ni fi mu bës daa neex ci Sëriñ bi, ba tax mu gën a bës. Sëñ ba gën a ñuutlu rek mu gën a bës, te Sëñ bi rus na ko ni ak taaba fi nekk. Yàlla dogal muy def saa buy bës ba ak fi rek daal di bës, Sëñ bi ñuutlu rek mu gën a bës. Bi mu agsi waatee beneen yoon bës rek taab gën ni pëf daal di toj, deret ja sotti, tëri bi fa daw. Sëriñ bi jóg toog di jooy moom, tëri bi defee ni gaañ gi mu gaañ Sëriñ bi ci taabam gi mooy jooyloo Sëriñ bi. Sëriñ bi woo ko mu ñëw, mu ni ko déedéet wallahi li ma gaañ taxumaa jooy, xam nga lu ma tax a jooy? Mu ne ma, mu ni ko damaa xamul ndax li ñuy defal yàlla nii la mel wala déet. Di def dafe ne li ñuy def neex na yàlla, ndekete woo li ñuy def day lor yàlla. Mooy li nga doon def léegi, mooy bës sama taab gi, yaakaar nga ni daa neex ci man ba tax nga bëgg bëgg lu ma neex, ba tax nga gën a bës, ndekete booba yaa ngi may lor. Mu ni mbaadu li ñuy defal yàlla noonu la mel, mbaadu li ñuy defal yàlla noonu la mel. Moo tax ñu ni fala ibada bi doonil ilmi, fala ibada jaamu yàlla mënta am njariñ. Mu naa mu ne te tegoo ko ci ak xam, fala ibada bidon il ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def
1: Cette voie
0: effet
1: s'appelle
0: ndare da
1: Olivia.
0: nga xam
1: C'est l'islam.
0: misal na ko batayi net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddii joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy walli bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy méditer di gëm ak boromam mom walli bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu juk kabarat iblis joge fele ngir diko yakal si waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam bi ni xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem walli bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggu ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablaye yow bi walli bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab walu bi ne ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaq rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré walli bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi dooni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan fa ilmu bi dooni amal xam xam bu borom jëfé wul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu soxna da arab bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la soppu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfé wul xam xam dong xam xam nga jëfé wul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfé wul xam xam da nga jëfé wul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la lu haram la señ bi def na lu haram rek and def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beuri dong la couleur bam nuro mew waye sangara dong lay nan bu neur won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badiantu seen nit ki ñew mu nan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selal muna muni du def effet du am benn effet sa digg ak sa borom tabaraka wa taala, day sell rek. Moo tax sair bi waxoon na nee na wal amal bila ikhlas aba an mansur, wal amal bila ikhlas aba an mansur. Nee na jëf jëf ju sellul mu naa mu ni poussière bu ñu tasaare la, poussière nga ne ko ëf mu naaw ba nopp ñun la dajalewaat ko, ni nga koy tëlee ni nga koy ñàkk a mane, mu naa mu ni jëf ju sellul noonu la mel, mu ne jëf ju sellul noonu la mel. Yene jëf ju sellul noonu la mel. Ngeen baal ma mbokk yi nga xam ni mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci ligne bi, ñu may ma rek ba ma waxtaan ba noppi insha allahu taala. Mu ni kon nag wal amal bila ikhlas aba an mansour, loolu la sahir bi wax. Nee na jëf bu sellul bu seer bu ñu tasaare dong la. Ngeen baal ma. Loolu tax alayhi salatu wasalaam waxoon addisam bu daw yaram boobu, yonentu sallallahu alayhi wasallam daa toog ba yàgg mu ni annaasu kulluhum hëlka ilal aalimuun wal aalimuuna kulluhum hëlka ilal aamiluun wal aamiluuna kulluhum hëlka ilal muxlisuun wal muxlisuun ala qatrin azim. Moo dëppoog aay alquran bi suñ borom wax ni wal asri innal insaana la fi qusr illa alladhina aamanu wa amilu salihat. Sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag mu ni anasu kulluhum halka, nit ñepp alku nañ. Alquran ni wal asri innal insana lafi khusr, dom adama yep pert nañ. Yonent ni anasu kulluhum halka, mu ni ilal ilal amilun. Bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam, mu ni borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam pert nañu. Mu ni bam des ña sellal borom xam-xam yépp pert nañu, doomu aadama yépp pert nañu bam des borom xam-xam ya. Naa mu ni waawaaw, mu ni borom xam-xam yooyu ñu settee ni ñoom perteguñ, mu naa mu ni ñoom it pert nañ. Ñu ni déet waay, mu naa bam des ñu ca jëfe seen xam-xam. Xam nga yàlla bi mu settee doomu aadama yi borom xam-xam yi la lëkkale ak turam ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkkati seen i daraja. Mu ni doomu aadama yépp pert bam des nag waram xam-xam ya xam li yàlla wax, waram xam-xam yooyu xam li yàlla wax ñoom ñëpp pert nañu. Mu ni bam des ña cay jëfe la yàlla wax, mu ni ña cay jëfe la yàlla wax ñoom ñëpp pert nañu. Ba mu des ña cay sellal, mu ni ña cay sellal ñu ngi ci buntu volcan, waaw fu doomu aadama di mucce ña cay sellal, mu naa mu ni ñu ngi ci buntu volcan de, buñ gest de buñ gest rek barasti ko daanu ci biir, ñu ngi ci buntu volcan. Wal muxlisuun ala qatrin azim, ñu ngi ci buntu volcan bi bu ñuy geesu di daanu ci biir, kon buñ geesu mukk. Loolu la yonentu sallallahu alayhi wasallam wax. Suñ borom ni wal asri innal insana la fi qusri, doomu aadama yépp pert nañ mu settee ca illa alladhina aamanu wa amilu salihat. Al ikhlas mooy li gën a jafe ak a jafe ak a jafe. Moo tax yonentu sallallahu alayhi wasallam sax wax na ci benn hadis nee na an al ikhlasa sirrun min asrari la yastawdiuhu ghalba man ahaba min ibadihi. Ser nee na sellal sellal sekkere la bu yàlla yoral boppam, yor ko ci loxal boppam di ko jox jàmm bu ko soob, ndax jafe gum jafe rek sekkere sellal. Mu naa mu ni sekkere la boo xam ni mi ngi ci loxal suñ borom, day seet jaamam bu mu sopp di ko ko jox. Jàmm bu yàlla sopp rek la yàlla di xiir ci li muy def yàlla tax. Man ahaba, man ahaba min ibadihi, jàmm bi mu sopp ci ay jaamam. Bu ñu ne sellal nag mooy jëf ju yàlla tax rek. Nettali woon naa leen ko ci benn walliw bi mu àndeek ab taalibeem mutasawif bi, bi mu àndeek taalibe bi romb benn bassin jiit daanu ca. Bi ci jiit ji daanoo bëgg a génn mënta génn saa bu yéegee bay jot kimit gi rek daanuwaat ci ndox mi, mu ñëw di ko xettali ñe mu japp ci fett gi jiddi fett ko mu tax loxom jappat jiddi fett ko mu tax loxom tay li bangi taxaw diko xol rek jiddi di fett ba da nga am jeex meunatu la fett sufi bi daldi doga japp jiddi genné ko.

moom lim amoon rek la may jox, man li ma am laa koy jox. Moom lim am rek la ma jox, waaye may li ma am laa koy jox. Moom lim am mooy lan? Mooy yàlla ko bind mu mën a fett ànd ak dangar. Man yàlla daf maa bind ngir may dimbale di xettalee jaami yàlla yi. Ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayyidina wasilatina cheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allahi wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yoonu kenn nekku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri saw laan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lay batine gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga bat bobu xam en tant que nitu yalla bat bobu neena bat bobu mako wax rek yalla natu na ma ci 6 mois meunatuma julli guddi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natu na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alayhi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min dabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci le dem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alayhi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amr bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran diñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah mo tax sun bu wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni waaw muni waaw ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité muni solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi kenn da leena mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wer woné nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musengistal

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سينم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal mu ginaaw biñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam na tay nak ligeen ma bal ndax dama soj mo xalim doyna wa ñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban neena won o man taraka takrar fala budda an yansa ku du répété faté man na la yomb ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim yar njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut adina bu yak lolo ko yak musiba mu am ci fofu la sababo li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki li ñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saga seen bay bi leen jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappone nañ ni dom adama ak nofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonent ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni ñepp ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ni waw da ngay saga nday mor ku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono wax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ku ja di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna wormal bëgguma xotti wormay dom adam man yalla bëgguma koy xotti wormay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna wormal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adam mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adam bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adam yalla niko xolal ni ma la suturalé amul len loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy daggal kenen mu dila ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adam lima bindi lepp yalla may ko xel mo na day bay wi ni doom adam yore awra non la bay yu yore awra ni doom adam yore awra non la xarmi yore awra non la nag yore awra non la fas yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xane ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamiñu ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala alwalidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laaj yonent bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonent tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa Sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye way yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim mes al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh mudou bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fañ koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fañ koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an ji bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumuddin seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddé wonan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddé wonan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotté wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am négatif seigne touba néna fu ngeen fekk lu négatif ba leen ko fa te jël lu positif de mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fek lu negatif bayyi fa waye fo fek lu positif jeulal qus mata yasra da mata hasra yow nga dekk ci dekkup seigne touba ba nopi fuñ la fek rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe parlo waxna ba tay far ay waye parlo mo ay farna mak diw sangam diw mi ma faral taxna kima ki farut ak mom te wax xalaat bu wote ak xalaatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won Seigne Touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop Seigne Touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala Seigne Touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalaat ah motax ngay sos di tek ci ab deram te jangon ca hadith yonnentou ayatul munafiq salasa wa legui noy def lolou noko def wala da nga yakar ni yonentou bakkanam la doon waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonentou du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël la fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakar lok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan Seigne Touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ko baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ko ka da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax Seigne Touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi ñene yalla joxnama lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow Seigne Touba moy xamna ni Seigne Touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni Seigne Touba defaruna bu dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni Seigne Touba dotu def lu naqar yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna Seigne Touba seul bu la bu fekke ni ci Seigne Touba nga aju ba nupi nak di def naka sudul nona di tuddo wo Seigne Touba ndax bu len fatte ni dajeb Seigne Touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut ma leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak ma leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teunguma ñi nga defarit teñuñ ma waye muluk jamono ci lay profiter ñu bari dina lim yobbu sawara Seigne Touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol Seigne Touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut as gor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy as gor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo degete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna mune ko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nag nga yaakaar ni daa ñàkk a xam nga yaakaar ni daa mënta tontu fekk daa jëfëndiko waxi sëñ Touba rek waaye bu la tontu woon nga xar suuf dugg ci waaye moom rus na di wax lu bon ci aw làmmiñam mi di ko rekki ñu dem ba léegi waxkati waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñooy wadet yi ñooy wadet yi léegi waxkat yi bon yi saagakat yi ñooy wadet yi léegi demal nga laaj waa YouTube laaj leen kan moo ëpp ay wii ci ñi nekk ci internet bi boo leen ko laajee ñun la saagakat yi waxkat lu bon yi ñi wax lu bon ñi xas gor yi ñi tuumaal gor yi ñoo ci ëpp ay wii ñooy wadet yi ngeen baal ma ñooy wadet yi bu jëkkoon boo gisee tudde sa doom ku baax amoon njariñ booba daa bari woon lool luñ miin ci nit saa buñ ko tuddee ku baax rek kooka lay nuru nurulu kooka la bëgg a doon ku baax kiñ ko tuddee moo tax sax sëñ Touba doon wax naan laa yaxmadu fi nafsihi si waa ismihi muhammad man sëñ Touba gërëwuma ci sama bopp lu dul bi ma dikkee addina sëñ Mor Anta Sëri tudde ma muhammad nee na lii rek laa gërëm ci sama bopp tur yont yàlla muhammad rek gis nga biñ ko tuddee muhammad daa fexe ba doon muhammad miñ ko tuddee waaw dañ ko tuddee muhammad mu fexe ba doon muhammad miñ ko tuddee alayhi salaatu wasalaam yow say waajur tudde la am maam jaara am maam jaara concours miss bu ñëwee yaay jël première pecc ma bu ñëwee yaay jël première te maam jaara lañ la tuddee wala maa faaw addi wela waaye concours ba concours miss bu ñëwee yaay jël première fa ñuy natte jigéen ñi ba xam rafet na ñoo ngi rafetuñ subhanallah maam jaara lañ la tuddee waaye fa ñuy fecce dansine ba yaay jël première Cheikh Modou Bamba lañ la tuddee waaye buñ dee natt saagakat yi yaay jël première saagakat yi buñ dee natt ñi gën a beccingal seeni waajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la nee noo tudd nga ni Ahmadou saagakat yi yaay jël première noo tudd nga ni Alhaji Malick njibarkat yi yaay jël première buñ la nee tudd nga ni Alhaji Malick bañ nañ ko ba njibarkat yi ci internet bi sax bala ñoo am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw te naan malaaka dama feeñoo jinne ja ba ma feeñoo ba ma saa bàyyi feeñoo ba ma saa bàjjen feeñoo jox ma aayal quran ba daara du ci dëgg daara du ci dëgg ay business man ngeen ay business man ngeen business leen rek te génn ci sëriñ si kon ñoom moo gën ngeen di ci yóbbaale suñu njaboot gi ndax xale bi nga xam ne takkiliifagul di gis loolu moom day yaakaar ni lii lu baax la ndax xale imité da koo yomb roy da koo yomb roy da koo yomb nettali woon naa leen ca 2005 benn xale bu ndaw bu jigéen buñ tuddee woon maam jaara toll ci ay juróom benn at rek yaayam indi ko ca école ba comme yaayam day liggéeyi indi ko ca école ba rek def ko saaru li ñuy tuddee sar d'enfant indi fi xalal bi ma di ko bindal arafi ijaayi mu di ko jàng waaye muy gis bu yor yor jotee ma bàyyi classe bi dem ci jàkka ji di julli mu dem seen kër dimanche jàng si wul yor yor boobu ma daan julli jot ndayam bett ko ci saalam muy julli ndayam tëgg ak yooxu naan ndax dama jombi ñëw ci man sama doom ji ma ne ko hé du dara lum gis doom nga la di ko tari ñu ne ko waaye maam jaara lu tax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz laa ko gise yaa na jeex na bu ko gisoon ci ndayam ak bàyyi mit noonu la koy defee noonu la koy defee noonu la koy defee kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yare nak ba nga xamne fa nga wara yam nga fa nak legi leneen lu ñewati da nga xam lool dogalub yalla waye lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew dal di soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina legi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wedd laak iblis ay seen serigne ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytané soppliku jëmmi doom adama ñew doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wootu sa bay ci yow di sa kilifa shaytan ñew na wootu sa nday ci yow di sa kilifa nga solo saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diiw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem te ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer na ma ni ma waw est ce que yakaroni xale yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi ram xogn yow loy joy ko yiliful mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jër sét wala dalay ëpp fu la waye fim ne fofu la jamono toll moy légui doom yeem mujjii wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alaihi wasallam bañ ko né waw mujjuk jamono kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu doom yilif nday ak bay bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muna muni mujjuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba te graveli goko deg wala musiba boko deg ni dal nako ya fay jitu di bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal nan kay dimbali ma ci sama dom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobbu na sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamné da def luddul yoon dañi leen ma ngi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamné moy sama dogé tu xol sax bu ko defoon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamné sama room ngi ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama dogé tu xol bu defoon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi puniré ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko pinil ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa nan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom ji di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal ji yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légui baye mom nak mo mujj di yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujj di Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbe li len ko yobbe moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw si djubbu wuko alors lu ci yonu xalé yi ndaw si deggalu la ndaw si ku deung la ndaw si nangam la lu ci yonu xalé yi lu tega def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran e yen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy défé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccé ci safara yaral sa bop ba muccé ci safara waye yaral sa njabot bañ muccé ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musul ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yaara la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ñu mom seen bop nga boole ak ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale digëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable lon bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ku dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Yonen ko wax de te du waxe bakkan. Yow yaay mas'uliyé bi, yaay responsable bi. Télé bi nga ubbi, télé bi nga ubbi. Di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne. Di sacraliser ay serigne, di len wax lu ñaaw lu nekk. Ah nga yaakar ni yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour musaga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax nandeena njay kuma nandeena njay ma nga dëkk fele ci boori kawla a wakala Souleymane Ndena Njay la tudd Souleymane Ndena Njay mom lañ invité ñi ñi tudd ay chroniqueur defa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagner ben procès wa lu ci indi lol poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul ma ngum daño bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonent yalla muhammad ak iblis bokunu fuñ far waye muso gis fenn fu yonent bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokunu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def ba kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla édiquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jombu ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko batu salat wamru ahlaka bis salat da nga yakar ni ko digelal sa njabot ñi julli xam nga ni kay njabot yonnta yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bisalat yaral sax njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bisalat yaral sa njabot bañ bayé de sakralise lu yalla sakarel wamru ahlaka bisalat lolou yonon lolou la sun borom waxon yonnati sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sakralise ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci palato bi nga wax ko ko ndum te lum massa def lum massa ritilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jégué aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day té asaru wa ma gattal ko ci wolof ay teggin day té asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amu ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu ñu def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yoni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am luñu déssé lo xani moy tax nitu mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jangalé ay téggine téré buy jangalé ay téggine ba seigne touba tambalé di bind téré ba ca bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal ben livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiya buy jangalé yar buy jangalé ay téggine nénañ na leen ko bindal seigne touba ni ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man seigne touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la seigne touba wax min ko lutax muni waxo fi daarayni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaari avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham gisoo yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax ku afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala khulqin azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tegge muhammad ay teggin wa innaka la ala khulqin azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la walla yalla xam nako ma ngi koy wax barki demb rek ben way juru ben xalé fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi ma koy jangal ni bu jéxé ma yewi ko nak mu dellu téré señ tuba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dongal la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi mune waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxin la rek manam yar bu ëpp labir gu ëpp benen bi ci dess moy xeyna ñaka itte wo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du leneen xale yu bare fi ci daara ji mo len mak waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay yut man nangam wala kay jot mo wagniko lam doon def lepp dokay baye wagniko dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xamnako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala

0: bàyyi ma rek koy def. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Alquran nee na bu leen gis lu leen di lon ngay jaayu fit wala ñeme, yow garanaat boo xam ne bu la dalee sa tànk dagg wala sa loxo dagg wala man nga caa faatu, yaa xayta dawal. Bu garanaat bi daanoo ba toj ba tàkk nga jël beneen position et cetera sax bopp. Waaye ñii nga xam ne ñooy politiciens yi te weesu génération 2000 bi may wax, ñoom fu garanaat tàkk ñu daw dugg ci seen oto yi dem seen yoon, parce que ñoom duñ tayle seen bakkan yi, duñ tayle seen bakkan yi. Gone yi kay la ñuy tayle ñoom, waaw gone yi, ndax xam nañ ñoom daanaka ñoom yàlla baal dund bàyyi ma rek la ñuy dund, dund bàyyi ma rek. Da ngay yeete yeete yeete yeete ba sonn waaye dara, waaw xam nga lu leen seen ndayi nàmpare doo ko xam, yàlla xam na ko. Waaw da ngay bind kiis ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex, waaye dara. Lu leen seen ndayi nàmpare xam, génération 2000 ba fii ma toog di wax ak yéen, génération 2000. Journaliste boobu 2012 la ma interessé woon, kii introsé woon, ma wax ko loolu ni ko njàngat mi ma def ci mustaqbal bi ñëw, mu naa ma ne ko mooy génération 2000 bu réew mi tàkk ñoo ko, fi mu ne France gi tàkk barki démb ñoom la génération 2000 boobu ñoo ko taal. Waaw fekk France it yàlla da koo fay borom rek, France it yàlla da koo fay borom. Kamaatu diinu tuddaanu tilkal ayaamunu daawilu ha bayna naas, alquran la. Alquran nee na am na beneen bu gën a garaaw lool boo xam ne moo dal France. Alquran da ni wala yaxiqu makru sayu ila bi ahlihi, yàlla nee na booy pexeel nit, booy fexeel nit di ko lalal ay ndëgg sërëx, di ko lalal ay parent, mu naa mu ne gis nga pax moomu nga ko gasal ba yaakaar ni moo ciy daanu, nee na yaa ci naan yurub ñu suul la, moo dal France barki démb. Li xew Sénégal mu yéene ko ko dugal ci loxoom, tey ma nga ne musiba ni këpp ci kawam, mu ni wedam. Yent yàlla Mohammed alayhi salatu wasalaam amoo jaxlin daa xëy rek gas pax mu rëy buntu këram, daa di cay lal ay affaire, lal cay basan ak yooyu, invité yent yàlla Mohammed daa ni baal rek, bu ñëwee bu ma ubbee buntu kër bi bu ci daanoo rek ma suul ko mu jeex benn yoon. Daal di invité yent yàlla Mohammed, mu ne ko maa ngi ñëw, mu ne ko tey na nga añee sama kër. Yent yàlla Mohammed déparé këram di ñëw, amoo jaxlin yàlla fàttiloo na ko pax mim gasoon ci buntu bi, yàlla fàttaloo na ko ko. Yontu yàlla Mohammed ñëw fëgg buntu bi rek, Abo Jahlin ni bërët dem di ubbi ji buntu bi, fàtte ne ni gasoon na fi mu pax, ba mu ñëwee di ubbi buntu bi rek ni ma bax ca pax ma. Wolof Njaay ni yéene néeg la borom a cay fanaan, France looloo ko dal, waaw France looloo ko dal. Man nee naa leen parparloo wu ma, fëru maag nguur gi fi nekkit nag, waaye nguur gi fi ne ki ne ci bopp bi, ki ne ci bopp bi, ki ne ci bopp bi daa am ngërëmal walliw. Waxuma ko tey de, depuis 2021 laa ko waxoon ni leen waxuma Sénégal, waxuma ku juddoo Sénégal, waaye réew yi nga xam ne ñoo ne ci àddina yi laax de, réew yi ne ci àddina bi, képp ku ci dugg ci caayam booy génn doo soli dal. Yàlla rek a tax ma wax ko, wallahi wa rabbul kaaba, waxuma ko ngir faral ko, parce que musuma koo gis, xawuma ko, musuma ko gis, xawuma ko. Waaye ku ko fexeel dugg ci caayam booy génn doo soli dal, man maa la ko wax, daa am lu tax. Fam ko defee du fii, fam ko defee du fii. Waxoon naa leen ko ci ku ci mel ni Cheikh Bécho Thioune. Cheikh Bécho Thioune li ko topp, li ko topp, koo xam ne yow ngeen baal ma nam ko daan waxee daa waroon di feesaani, yàlla toftal la mbooloo. Lu ko yóbbe mooy daa fekk benn bis bëtu walliw bu xonq mu weexal ko, ca la ko la ko topp topp ba tey kenn mënu koo dindi, kenn, yàlla xam na ko, kenn mënu koo dindi. Bëtu walliw bu xonq nga weexal ko, subhanallah, ay ku yàlla dajaleeg moom bis. Sëñ Moudou Boussadiek looloo ko daloon diggam ak Cheikh Mahmoudoul Fadal, am na ganinaar bëgg leen a yeewi bëtam xonk na, sëñ Moudou Boussadiek a weexal bëtam, moo tax lim am kenn amu ko. Moo tax sëñ Moudou Boussadiek daa mel ni ko sëñ Touba Diouf. Xam nga doomi Serigne Touba yi mu tak kenn, waaye Serigne Modou Boussa Dieng boo xoolee ay maqaamam ak darajaatam daa mel ni ku Serigne Touba Diouf. luko waral wéxal beutu waliw bu xonko beje tun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiw bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugg ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñugo gerte bam dess kéro la beutam xonko la beutam wéx te dootu xonko ba yowmal xiyam da ngeen xamul wéxal beutu waliw bu xonko rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fek beutu wali bu xonk mu wexal ko te mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wexal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorte ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratu ñu liggeyal bu de nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu waliw ba li ko top ko motax ku koy yéné baye bo nga yéné ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax bëgguma ko gis bëgguma gis ko gis bëgguma ko xam sax nak waye yalla rek tax ma wax alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seugul bamba neena bokkuna ci effet yi nga xamni mom la ay teggine di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggine day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha lad al jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bokku ci liñ tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug set lu len ko ngeen xol ko li luñu jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al-hasim sama wajur maslama ni waye lu tax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol mo len fayu ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay te wax nañ deug sama ñenti be di mustadajek seeni beut kama yuqarribu ila al-jinan wa ina wa yujibu al-madha ladal jiran kama yubahidu an-niran neena am ay teggine education day tax sa bo xeye di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-niran seigne touba neena bama dani stuye ba gis ni nak deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila al-jawab fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila al-jawab neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñal liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila al-jawab ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi ci la bind ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon way faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man ñukoy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna mune yak ñoom dana la bindal tuyaaba ju toll ni seen jos te duma wàññi ci sa tuyaaba dara. Bokk na ci li yombal éducation nag mooy xalel bi di ànd ak ñu ñu éduqué. Daa bokk ci li yombal éducation mooy xale bi nay ànd ak ñu ñu éduqué. Boo gisee léegi éducation yombatul mooy xalel bi mi ngi taqoog benn àndandoo bu ñu tuddee portable. Portable am boobu addina la bu daje buñ dajale teg ci loxoom. Mu nga TikTok di fa dajeeg ñoo xam ni kenn éduqué wu leen. Mu nga YouTube di fa dajeeg am karam place bu mu fay nekk boo xam ni kenn éduqué wu leen. Kon xalal bi soo ko bëggee éduqué da ngay dox diggam ak ay àndandoo yoo xam ni ñoo ñoom bokkunu fu ñu jëm, bokkunu lu ñuy wut, bokkunu lu ñuy def. Moo tax waykat ba nee na woon, waykatu arab ba dañu woon wa ay su kaana ahlu xayri fa unaaka xayrun, wa ay su kaana ahlu xayri fa unaaka xayrun. Nee na boo demee garam place TikTok fekk fa ñu baax dong dong dong dong mu naa mu ne xamal ni lu baax rek fa ne. Waaye wa ay su kaana ahlu sar fa unaaka sarrun, boo demee TikTok fekk fa lu bon rek rek mu ne xamal ni lu bon dong nga fa ne.
1: Ñu noddu takk sànni.
0: Wa ay su kaana ahlu xayr fa unaaka xayru, nit bu dee ànd ak ñu baax lu baax rek la yam, waaye nit bu dee ànd ak ñu bon lu bon rek la yam. Moo tax éducation da cee bokk ngay dox diggante xalal bi ak majalis yi nga xam ni mooy jataay yi nga xam ni du jataayu ñu ñu yar, du jataayu ñu ñu yar. Da ngay ñëw fii ci daara ji fekk fi dong boo xam ni magum jëmm la, jàng na li mu war a jàng lépp, waaye ñoom ñëpp dama leen di tere portable. Ku ci sa bàyyi soxla dama lay wax ne boo soxlaa sa doom woo ko ci sama portable bii ma jox la ko nga wax ak moom bu nu pee delloom. Ku ci génn ci mbedd mi ab portable jàmbur woo sa ñaari waa jur su ma ko yëgee saafara ko fa saasa.
1: Lii dong nga ma ci musal kat, lii dong du leneen, lii dong nga ma ci musal de.
0: Dong yi nga xam ne ay dong yu mag lañ lay lay ñu génn wala ñu yónni leen ñu dajeeg benn waay ci mbedd mi abbu ko portable woo ci ay waa juróom.
1: Sayidina Mohamed rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Waaye comme man tayeeluma fu ma toll maa ngi gëstoo ko xool yooyu yëpp dama koy yëg. Bu ko defee ñi nga xam ni dañ maa bëgg ba bëggaale samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woote. Ku seen saab donga ci lu jëwadul boo ma gisee nag ma ko wax, soo ko defut te di ab dëkkandoo yow mal xëyam topp naa la ko. Moo tax ñoom ñu dimbale ma ci loolu nag, wax dëgg yàlla dëkkandoo yi maa ngi leen di gërëm ci loolu, ñu dimbale ma ci loolu. Moo tax ñoom ñëpp dañuy ragal a def dara, léeg-léeg nga gis ku génn sax ci lu dul ndigal mu tasee kenn ci dëkkandoo yi day taxaw yalwaan ko ni ko nang ma sarax rek bu ko sëñ bi yëg, dimbale ma ngir yàlla rek bu ko wax ba kooko nangul ko ko mu soog a dem. Bul ko ni gis nga mu mukk. Kon éducation noonu la, kër gi da daan yar, mbedd mi di yar, waajur wi di yar, jàmbur ñi di yar, yar soog a mën a am. Mais léegi yooyu yëpp buñ ko dindee wax dëgg yàlla yar dana jafe, yar dana jafe de, yar dana jafe. Sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba di ko jéem a yar, mu ñëw ci yow di la wan naqaraayu naqari gu daara ji naqari. Fekk daara ji naqariwul, li naqari ci bakkanam mooy pine giñ koy pine ci benn barab boo xam ne du gis lu bon, du fekkee fu ñuy defe lu bon, du seetaan télé, du nangam. Yooyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlee ko ci daara ji tax mu ni la daara ji lii la ñuy def, daara ji lii fa am, daara ji duñu lekk, daara ji dañoo xiif, ba nga jëlee ko fa nag mu yàqu ci say loxo, mu yàqu ci say loxo. Fekk li mu lay wax dara amu ci, layu ko bëgg a jógee ci daara ji rek la lay wax. Boo dee waajur woo xam ni nag da nga am lenn ci sentiment wu kii da ngay daal di wax rek xale bi, kon boo demee li mu wax dëgg la. Daara yu bari loola fa am. Xale bi day ñëw rek wax la loo xam ni ca daara ja, fekk sax dara amu ci, moom bëgg a jóge ci daara ji dong tax. ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nékkon dara bayyi dara ja moromum dongam dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé dara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne dara ba li serigne dara bala ari serena lolou momit lolou lay dal li jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga balé wax bañu gilé ko ci dara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex sétal li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxnako bataay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy nga ni médecin bi bayil pikir bi siburum soso mo koy ray médecin bi dara nekuluko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ni ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi siburu soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom mo nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol et cetera et cetera yow sa dom demul fenn dila gem lo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tous kare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen señ touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ñi koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ñi nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax señ touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekente ni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay cham ayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisal umrim seigne touba ne bu fekene jikko yu mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la señ touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo re def ko and ko jot andal ah ay di buri sara de ndax señ touba wax nako ci genn qasidam defna sax ci nahju qadail ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam señ modou mbay cham muni jeru laaj te ji jeru ngay dem jeerem di laaj nan kan moy señ modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga duggu ci sen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy señ modou mbay cham bo tay nopi rek diko xam jeurutu laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fa kullu qarini bil muqarin yaqtadi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom kula jikom rafet wala bok kula jikem kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy way legi intérêt personnel taxna nit ñi intérêt personnel lañuy tuddé dom ngeen balma soñ mi tax dé lélé damay ciuraxal intérêt personnel amna ko xamné xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xamni lutax mu xarito president passeport diplomate ciebu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop rewmi mu faté ko muy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commandant intervention rek amna ko xamni tax mu xarit ak borom xam xam bi masala pour bu beugé laaj masala am ko xamni nak mom da xarit ak mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla kessé rek yalla la gis ci mom rek and ak ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit ni li tax mu xarit ak commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acca kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di mu ñu jot téléphone bobu and du and dédét lool du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yu imam cheikh wax bëkku la fagal lor rek bëkku la fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dédé fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man na am bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sentu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa serigne bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxe génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxe ci ñom lo xamne da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royo ko ci yoonu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yoonent bi dajé sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wursagale dundu amul marché bu muy jaay amul rew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn munu ko defar kudul yalla defar nako ba nuppi joxla to du ci defar ñaar ayataka khabla mautik fexeko sacré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonentou bi dajalon de di len denk li sen dund gi mo amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'ataka khabla sukhmik sante man rew lay jaay sante
1: ah no yanante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ wa generation biko degalon ay tanef lañ waye mar asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax nan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mënu la koramp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxup khalis dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natona la nga jang touti yalla natona la nga am experience touti ci adina yalla natona la nga xam touti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xam ni dañoo def délégation ñew fi niñu dañoo bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arité ko ba ca kanam mañ leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu dëgg ngir yalla té fim nek ni ku wax deug ñu sagal té ñun bëgg ñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñëw fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxaté la sant waye li ma wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñëw bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg té yalla tax gis nañ ndariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax loolu dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla té gis nañ ni lay ku wax deug ñu sagal man len waaw ma ngi len di sante di len gërem waye ma ngi len di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak seigne muntaha ko gën ngeenel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma ak seigne muntaha ko gën ñu ne wax deug ci rafet njort de seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni ji ko kay moy dañ depp ki mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahima yow bo bañé ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sine mix lepp lo do jema rafet saga sinu der rek wa dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekki wul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xale ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel mën ta wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga baren di deew nduko wañ dara ndax mom baxna ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xame ba ximili ko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sa mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mu wañi ko dara ibrahim ibn adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk
0: daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham hala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoonu dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeunte waxatumako man kay gis nga boma dore tekki ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim na ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ni ko mala don saga re la koy def ay re yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek kenen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxu ñu ngir parparlo faru ñok samba faru ñok demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeli ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma an nas jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi way li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhaji malik la gën te dafa nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lol dong la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jam rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jam ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jam ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp luma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi khawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batine bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuy wa ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabarak wa taala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nuñ ko waxe sax kataballahu tabarak wa taala anna baytillahil harama tarfahu malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degguri lama wax ta lama tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lama wax bañ duggé ci nek soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nop bu ko degguruy ba ma tonto ba nopi ñima ew waye ndaw waxi señ touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kata ba yoy dey mom sax señ cheikh bay cheikh gayde fatma neena ma ci won li cheikh abdoulaye neena ma ci won la waye bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nop bu ko degguruy kon senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom sayyid alhaji malik ñom señ touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak senegalais yi waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax senegal leg lolay am leg day am ko xamni ni da bon gadd bon bok bon and ak bon yanu bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ki bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek pexé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaw yi dañuy wax ni boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw way ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal makké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ né bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku num jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais ki jaan bi di doomi bajjanante ak mouride bi di doomi bajjanante ak tijan bi serer bi ak njaago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambene bi ak mbeyene bi sise bi ak mbeyene bi jaxata bi ak mbeyene bi mbake bi ak ndewen bi chama bi ak sarien bi etc wa li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu etni tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax man leen sénégal bokku tak yeneen réew yi oustaz yi may dégg fi ci réew mi ñu naan réew mo fi gis mu baax dañoo rayanté ba nopi taal réew ma ba paré doga défar réew ma mané bam def sénégal bokul ci yoy réew bam def sénégalu señ touba alhaji malik sénégalu señ touba alhaji malik pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak Sénégal Alhaji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekété affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni Pacifique ñu dal di jël sen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhaji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek señ touba ñu laaj ko say ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni tassas ngeen balma xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciot lolou ngeen yaakar ni kenn man nako dindi wala yalla day mayé di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day mayé di nangu ay ca man dañu mëna war ci alquran biñ talon safara ma duggal ci sama loxo ni xawma men rew mu am ku melni Seigne Touba xawmako bu amet man xawmako sérieusement bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci Moustapha alayhi salam té lo ci suñu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg té jamm rek ay am té du té sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mënu lako xaj kèn mënu lako xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak défé ni khalifa général muridiyya ko ko xaj ki nekk ci tariqatu tijaniyya défé ni lu mu ñak khalifa général tijaniyya ko ko xaj lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi yar ci sun loxey bop dedet ñaar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lu mu ñak defena ni état ko ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel Machiavel lako jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lu mu ñak rek khalifa general muridiyya ko ko xagn xam nga koku ko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tuddé tay ay arabisan ñom dong ngay dégg ñu naan réew mi bala baax dañu rayanté ba ñu réew mi doga baax parce que lutax révolution wu arab yi lañ jang parce que loola fa am mais la ci arab yi du ci Sénégal révolution wu arab yi ñom rayanté rek naari mu rayanté dong lañ xam lool lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg ñuko indil ñun Sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñuy wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jàng importer ko amna nak ñu fa jàngé ño xamni ñom lañ fa jàngé importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Alhaji Malik mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañu importer la nga xamni mom lañ jàng fofa khalaatu Muhammad ibn Abdul Wahhab khalaatu luma tuddu seeni tur sax layam fofu etc lima bëgg wax xam ngeen ko xalaat yenen gaay lañ jang fofa yanu ko andil lu ñi nga am nak ay element yu mag ñi nga am ay element yu mag ci rew mi nak parce que xalé yi nga xani kèn jangalu len man huwa Cheikh Ahmadou Bamba kèn jangalu len man huwa Seydi Alhaji Malik xalé yoy yep ñi ngi daw top ñi may wax parce que ñom ño am luñ tek ci table ji ñi gëm Alhaji Malik njangalim Alhaji Malik doctrine Alhaji Malik ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ ko la xass wala da ngay bañ ko la saga ci réseaux sociaux yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañé fék ben péro russe ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fék fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Mohammed ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparé ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci abdul asid ad-dabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol wé di nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maq bu mako topé fi lañuy fanane ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi soga jogé ni légui voyage ak ci rek ak ciona bi ak soj mi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fossé rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ciax loxom jappat nit ji fettu ko nit ji diko fettu ba dangaram jeex mu dor ko ne cias genné ko tek ko ne dal di dem tole bim bim andal ne ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xett li mudila lor mu ne ko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu khas la defal ko du temu ngagn la lolou bum la ko te defal bokk amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yew li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yow man xiyam jirul ñuy ki jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghaniyyul 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet parole bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxé ko million bo xamni yatbawha 'athan bonu pe sawla min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox wallay buru won ak man away ni rek lañu def ñom duñu liggéey rek te ku liggéey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bim ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo nuyi ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ng koy jëkkal lore moy bokay jox ul yeek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko ni ko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu dé sa dom sax gëraw waye nga wo sa soxna jox ko ni ko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudi mi fi ñew wala ibra digën lo mi fi ñew lum yobbu kër mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mëno ko sutural boko joxé bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara te sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbawu 'athan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu geumul yalla muni ko ayno añi mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal man yéfer du lek sama ñam yéfer bi daal di yëlëb loxom juk
bimu netal buntu kat Ibrahim.

ayma jibril ni cëpp ni ko sa borom neen ak foo mën a dame yahud bi ak foo ko mën a gisee bam lekk ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexoon balaa jant so ngay yahud bi di yow ibrahima samp xilam alayhi salatu wasalaam dal di daw ba wër ko ba gis ko ni ko nañ dem nga añ mu ni ko yow toroxal gi ma toroxal sa biir kër naa ma añ yàlla tere sa kër kay dootuma fa dëgg sama tàng mu ne ko ay dimbali ma rek di ko saraxu ngeen baal ma nag dama xaw a soj fan yi baat bi xaw a am tuuti kii di ko saraxu ba mujj yahud bi ànd ak moom ñëw bi mu ñëwee sukk añ ba suur nu añee ba nuppi ibrahima ne ko gis nga lii ma def du sama mbaax sama borom bi ma bind te moom ma moo ne naa la dabi ak foo ma na ne ma indi la mu ne ko yow sa yàlla ji moo baaxe nii mu ne waaw mu ne ko bis ni ki tey gëm naa sa yàlla jooju ashadu an laa ilaha illaa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam sun borom nag ni kon wax ju rafet ju jekk te bañ koo jox dara sutural ko te bañ koo jox dara moo gën jox ko ba nuppi lor ko boole ci mooy jox ko ba nuppi weer ko ni ko budul woon ak man lool naw jëf la budul woon ak man rabistoo jàlla wax na ci beneen aaya nee na ya ayuha allazina aamanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu maalahu ri'a an-naasi wa la yu'minu billahi wal yawmil aakhir suratu baqara ba léegi yéen ñu wax ni gëm ngeen yàlla yéen way gëm ñi yéen ñi wóolu yàlla yéen ñi nga xam ne nangu ngeen dogalug yàlla naa mu ni rikkuwaay maa ngi leen di dénk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wàññi ku kos almet teg ca defar sa kër bam jekk nga kos almet teg ca yàlla ni loolu bu leen ko def yéen ñi gëm yàlla te wóolu ko ni waa loolu ku koy def mu ni ku koy def day yaag kuy dépassé alalam te dépassé ba muy dépassé lépp ngistal do nga ko lal ci doomu aadama yi ngistal ci doomu aadama yi rek jimaamu suñ borom ni kooka gëmul yàlla gëmul bis penc kii def di ngistal gëmul yàlla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat suñ borom neena gëmul yàlla gëmul bis penc bu gëmul yàlla gëm bis penc du ngistal ndax xam na ni lépp lu ngistal sero la allazi yunfiqu maalahu ri'aa an-naas suñ borom ni ab julli wërta mel noonu de wërta mel ni waa joo xam ni ab nafiq la wala ab yéefar nga xam ne li muy jëf pour nit ñi gis ko rek nettaliwaat ko moo ko ci neex waaye moom dara yàlla sëfu ko ci loolu tax nga gis gaa yi bala ñoo mayee camara yi tàkk gaa yi bala ñoo baatare rek camara yi tàkk waaye am Moustapha Mbaye Sam mu lëmu ci daaraam dimbul kër kenn dikkul nga fekk ko fa baatare ko loolu gaa yi duñ ko def de gaa yi duñ ko def de dañuy xaar ba dajeeg yow baas ba kay ñu xaar ba dajeeg yow baas ba kay wala pojom ba waaw wala jumaaje wala ñu soog a commencé baatare suñ borom ni ñooñu bu fekkee ni borom ngëm gu dëgër la te li muy def yàlla rek tax waaye joxe gi mu koy joxe nit ñi gis ko daa bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñoom tamit loolu amul conséquence waaye nag dafa jafe lool yëkkati sa alal di ko jox ñëpp di seen te doo ci gis sa bopp loolu daa jafe de yombul de borom ngëm gu mat rek ko man yombut waxtu boo xam ne yaa ngi fëgg sa dënn naan manam suñ borom nee na fala tusibu anfusakum wa ahlahum biman ittaqa ngeen baal ma rikkuwaay bu leen fi nekk mukk di jimaamu fala tusibu anfusakum bu leen fi jimaamu bu leen fi fëgg dënn bu leen wane ne maay waaja man yàlla xam naa waaja wa ahlam biman ittaqa man xam naa kiy def te yàlla tax loolu ma nga sóoratu nañ ni kon nag al ujbu muy naw jëf daa bokk ci feebar yi nga xam ni day alag borom ni mu koy alagee mooy li nga doon jëf ci lu baax mu war laa xaar ci sa bàmmeel leeral sa bàmmeel xett li la ëllëg yowmal xiyaam loolu nga kos almet teg ca boo demee doo fekk dara loolu nag
ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol ni fexé ko saafara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko saafara saafara gi ngoy saafara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni ma waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xani moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwan la ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalek mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ci suufu ndettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin tax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagaaw yi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe laf am yep gën jaagaaw yi nu nawin ñom ñaar ñu rek tek dase ci kaw digi jawuji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal khiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraaj ak di leen wacc seen waccu way tax na nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waaw kon ndax li ñi wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lool da lu deug ñu ne ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lool la tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yowmal khiyam man la sama bammel li jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabaarak wa ta'ala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nako wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buri won ak man buri won ak man motax alquran ni yonentou sallallahu alayhi wasallam khul i'malu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa satrudduna ila alimi al-ghaibi was-sahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tawba muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ne len i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu li ngay def ca daara ja da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass
trawoya ihmalu sun borom neena fa sayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada man ci tek sa ba gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko gisee gis nañ ko danañ ko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa saturudun ila alimil khayb wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi fi man bu kérogé nak fa yunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safat mi ngi ni fa yunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bisé ngi ñew ku ne di nga xam li nga defon ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bisé ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defon te yalla rek tax xuma nak li nga defon ngir ku la tuddu li nga defon ngir ku ka wax li nga defon ngir lolu mom hujbu la naw jef la mistal la day yak jef la qadar allah wala sabab day yak jef day yak jef kon naw jef yal nañ ci yalla musal lepp lu ñuy jef yalla na yalla rek tax tabarak wa taala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jef du lenn ludul wané sa bop té woné gi djiblu wo ci loolu bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ndjay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokut ak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mune mom señ touba haqiqatul ubbi deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan mune maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma muni dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jef moy nit ko xamni day joyal mbiri jeme ci bopam racc jeme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ bu dé li nga doon jëf loxoy ye ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji comme budé alal la kula jox alal ji budé wiru yaram kula ko jox budé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ni jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax do nga yi mani len mi ngi melni ma ak ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa romb ab tol ñu bay ko bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meena bay waay mbay mu rafet mi waay gop bi mo meena bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meena bay gop bi mom wasita dong la diful dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beus ak rofa ko roppi ñax mi di dag koko meena bay koko moy yalla moy borom gop bi dom adam ab gop la yalla ay borom gop bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gop bi bajant nan ma meena bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meena bay lañ wara wax señ tibal nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ tuba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla lako abal budé wiru yaram gi yalla lako jox budé alal yalla lako jox budé man gi yalla lako jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel démé ci tarikh té alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla sétan leen
naw jif yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñet dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yawma unayni seen bari way ñetti junni yu tofal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yawma unayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni seen bari ga jeruñu len fa dara ñoon man yalla dama sétan bañ xamni bari bari taxuta man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ sét quantité duñ sét qualité quantité lañuy sét yalla ni man nak man duma sét quantité qualité lay sét rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom sun borom mom lum genn loxom dara disu fa dul neen lu yalla genn loxom dara disu tu fa dara te naw jif nak da bok ci tawat yi tax yalla genn loxom ci sa xol yalla genn loxom ci sey jef naw jef day tax yalla genn loxom ci sa xol genn loxom ci sey jef ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru woor ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci dara ji bu ko deful won dara ji dara du dox dara ji dara du dox la yalla xamnako masnay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bim yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sa am jang rek ak jangalé ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam mana mu man limay yor ci alal ni wa mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal mu ne ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aaje yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aaje yalla lañ koy diis bo nuppé nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti ne nañ daan wax ni bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu
waye bul yaakar ni sa yengu gi mo tax yalla may la kat bul yaakar ni mo la tax am kat sa yengu gi bu fekkone nango son do ngay taxa bari le docker ye ca por ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le a kon docker yi ken du len eppele ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla mang fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu mëna def mom dana tedd rek ndax abdul aziz nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xamé waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fa sun borom lum laal mu barkel bu don tibbi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkënte ndax abdul rasakh la tuddu fa sun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba bo muy tudena lor bopam ngir ñewante leen ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de yalla lay maye de ki jara yad dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko moko tek bopam dedet dogal sun borom la dogal sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennitu dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkalé way gëm ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy défé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ngi waccone ku ñi wax aba amir ar-rahib aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajek sayidina abakar sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq ansala nafiq ansala ansala nafiq la ansala nafiq la abakar ne ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga mu ne ko man dama gis ma toge ci kanamu yonnata sallallahu alaihi wasallam may tewlu magu sun borom ak sañ sañam bi ba mujj mu melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xale yi jaxaso jigen ni yoy dutu ma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayyidina abakar sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam bo yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ne ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansala nafiq ansala yonnata sallallahu alaihi wasallam ne ko lutax nga wax ko mu daldi repeter li taxon mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom de ni ngeen di tewlo magug yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mune waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fessone del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax nga doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joggé fa farlu faaw siyaré ji nitu yalla dana tax nga amon tawati xol joggé fa wër ila akhiri am sikki xol joggé fa wër yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginnaw mënu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni
seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax Hansala ni may wax bim faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina Hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ñu yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñi jité ñu fa ñaanal nu ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ci niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'an yi buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamne ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay neen daayira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daayira créer seenu su daayira ñi ni daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore te tarantu ko djublu liggeel seigne touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daayira bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daayira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma matlabul fawsayni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bokken ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daayira koskas mo fi jitu daayira koskas mo fi jitu yeen ñepp alaaji mali ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daayira ca suuf tudde ko kostof waaw kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan bayna almuridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan bayna qadiriyuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba nenañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bama nga jël bu fekke yalla taxon ngay jité ñi la falon ño dem ba ne la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ca yabu ca
kuma ca bamax ma jël waaye ay di buri sara man kenn duma folli yow ginnaaw daayira bi am nañ sipson ci ni yow daqoo leen a liggéey yaa ngi ñoom yéen a yem salaire te gis nañ at mu ni da nga dem Sénégal ñaari yoon am fa 6 mois dellu si yaa leen gën a rafet kër ñu commencé douté ba tax ñun le dañoo bëgg a seet keneen nee leen nabu ca yamu ca bu fekkee yàlla taxoon ngay jiite nee ko nabu ca yamu ca ku ma ca bamax ma jël waaye déedéet à vie porte parole à vie président daïra à vie imam à vie day is imam joo xam ne day màggat bay ñot ñoti nga xam ne rukkoo sax mënatu koo def bu gaaw waaye dara du tax mu bàyyi imaama gi ndax intérêt rek du tax mukk mu bàyyi imaama ga loolu nag mooy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni waay lii nag mënatu la wéy ñi am fulla faaw ñu wax ko maire à vie maire à vie ba kañ suñ borom ni loolu moom li muy jur mooy tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuuna wa tafriqan baynal xaadiriyuuna loolu rek lay jur waaye nag tirewul bu fekkee ni dangaa bokk ci daayira bi ngeen ni léegi président daayira bi na bàyyi ngeen am ay clan ñii ni du bàyyi ñii ni na bàyyi bu mu la tax a gedd créer beneen ndax boo créer beneen ba tey yaa ngi def tafriqan baynal muridina boo créer beneen yaa ngi def tafriqan bayna tijaniyuuna nooy def toogal ci biir di ko xeex ba muy deñ toogal ci biir te di ko xeex ba muy deñ bu fekkee ni yàlla dong la tax di yow it ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xeex bu boobaa yàlla mën na laa far waaye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ca yéen a yem yéen a yem wa lasina taxasoo masjidan diraara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin suñ borom ni la ca gën a garaaw nag mooy wa irsadan liman xaaraba allaha wa rasuluhu min qablu nee na foo ko fekk ñooñu foo leen fekk ñii dong lañ mooy ñi nga xam ni dañuy gàllankoor ñiy def te yàlla tax xamoo ni président daayira bi lu mu dëng-dëng am na ci daayira bi ñoo xam ni moom am na ci daayira bi ñoo xam ni yàlla dong leen ñor sëriñ bi dong leen ñor am na ci daayira bi ñoo xam ni yàlla dong leen ñor sëriñ bi dong leen ñor waaye nag am na ñu ne ci daayira bi ñoo xam ni ñoom luy seen mbir mooy gàllankoor leen ñoom ba yàlla ak sëriñ bi leen ñor mu ngoog wa irsadan liman xaaraba allaha wa rasula min qablu min qablu suñ borom nee na ñooñu nag noonu ñu mel boo ko dee wax ñoom duñ ko nangu mukk ñu baal de soj mi la waaw suñ borom nee na yooyu gaay foo leen fekk boo leen ne yéen day yéen a ngi gàllankoor daayira bi yéen a ngi gàllankoor association bi yéen a ngi gàllankoor jumaa ji suñ borom nee na xam nga lu ñuy wax dañ lay waatal fa gën a aay wala ya'lifanna in aradna ila al-usna noo ngi lay waatal ci yàlla wallahi bëgg a teqale jullit ñi taxut ñun lu baax dong lañ ci jublu boo gisee ñun leen di wëratu la jiite boo gisee ñu ne lañ fa dej ber suñu yëfi bopp mu naa mu ni dara wuru ko lul in aradna ila al-usna lu baax dong lañ ci jublu te kat wala yaxli fan la wax dañ koy waat dañ koy giñ nga giñ ku gis ku la waatal ci sëñ Touba wala mu ne maa ngi lay waatal ci borom daaru muhti waaji nangam maa ko gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba ànd ak moom rek maa ngi lay waatal Sidi Alhaji Malick li maa ci teg saa bët nee na ba nga gëm ko ba ànd ak moom rek xam nga lu ko waral suñ borom nee na seen waat imit yi wallahu yashadu innahum la kaasibuun man yàlla mi xam kumpa xam lu ci seen xol yi xam naa ni dangeen di fen li ngeen di wax dara du ci dëgg wallahu yashadu innahum la kaasibuun man yàlla xam naa ni dangeen di fen li ngeen tuumaal waa ji defu ko waa ji ngeen ni daal lekk keesu daayira bi ba tax ngeen bëgg a beddiku mu naa mu ni dara du ci dëgg waaw da nga koy gis ñu indi jëwrin joo xam ni moom bi mu ñëwee lim fi fekkoon mooy liibo bu gars yi joxee 1 million ñu dindi 250 000 liiboo ko ci seen biir léegi nag ñu daal di fal président daayira bu jub
bim ñëw ni lool du fi am bim ñëw ni lool du fi am gaay daan li bo juroom fukki junni ya ni ko nak kon yeey do am jamm nak ba fi top rambaaje ko gaay yépp rambaaje ko gaay yépp yow do fi tok de ndax lan li bo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo yal nako yalla do li ñeegal ngir mëna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñangay giñe kawaat ñom aba amir ar-rahim ñoo ñew ci yenen sallallahu alayhi wasallam di giñe kawaat niko kay jital ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu taxo waye dañoo bëgg nga ñew jittel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakaje bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mu ben kurel fi nekkon amna kurel bu ci ne pocat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laj yonent bi waw lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay biñu andi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daira bi fi jitu won daire bi fi jitu won mina mun ahaq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tidiano khadiriyo muritiyo ño xam sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni señ touba do nga leen gëm señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa deme da nga fek ño xamni ni ci amadi tidiani dong lañ gem alhaji malik dong leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku señ touba ñor nga ma ku yonent bi ñor nga ma ku alhaji malik ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi lañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire
شيخون بام نين ربما عباده كثيره خط افسدتها لحظه العقيره bari wana ko jëf lu bari sonu ci daayira bi nak ci lu nek bis ñew benn bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp señ Touba delo lako benn bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp señ Touba delo lako aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سنعمة يلو جادود ngay bakko ak damu nan ma fi defon nangam buma ko fi deful won kon nangam yelu rafetul jadud ngay damo ka bakko faawu mu wor len yow mu wor len yow sit bi ñi wax khassida online Touba Monde bi tv mo fi jitu Touba Monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar Touba Monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet bëgg riwal bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba Monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni Monde bi tv Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaar témir ci tak juroom fuk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa yutu as-zakat wa salika dinul qayyima yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeufi nak ak foko meuna jeufi muna muni wallahu mukhlis ma yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mum la uddin un nafa moy borom diine ji te lu djup lu beug lu mandu lu beug lu sel la beug way qimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli djuroom way yutu sakata ngeen lamb seen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu djup moy yonu djup bi jëm ci man li moy yoon wu jubbi jëm ci man moy yoon wu jubbi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafet ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yaqruna kitaballahi wa aqimus salat wa anfiqu mimma rasaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeël ben gi suratul fasi
muni mom sun borom tabistu jalla mangi kagn sama gay ina lasin yatuna kitaballah niko san sayan gay ni sama gay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tireb yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfaqu mimma rasakhnahum lama leen jox lumuy tuti tuti tuti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima leen di jox lum tuti tuti tuti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen beut motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen beut dagan na ci kaw bu fekke ni am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say nat ngolaj mu wër la ni boy yëkëte million tek ci table ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russo yëkëti luddul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russo joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndegate may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca yalla nopi na ca way suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarat lam te boora seenum commerce wom na te luñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu tol te duñu perte seen bénéfice womna te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokk julit yi tombe bi ñuy waxtane muy al ujbu di naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñowal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara du ko rur dara du ko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé faté ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance boy be tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jimaamu taxut fëgg dëna taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ mudu tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtanu ndax sakanal sa baat bi ak nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddi xeyna moma japp ba ñëwé sot neep baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi ni mako daan faral di defé waxtaan wi yéena ko taxaju djiblu wun ci dara du ngagne len du jëm len orienter dañuy layante ak yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax
ak taxaw l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañu wax ni li lu ama am solo la lu ama am solo la waye nak wala xnday day wax ni fasunaaru goor lu mu daw daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sama waxtaan wi ñu di len ndokkel bu baaxa baax di len ñaanal di sakku ci ñaan ñu len di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala di diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xani wëlëri daara ji lañu ñu melni Seigne Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag yag ñukoy deggenti musuma gis te téréwul muy yëkëti adiyam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé momit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërem nañ ko sant soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun té ñing koy gërem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeynab Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wëlëri lañ ci daara ji and ko ak ñun ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sewal ñom tamit ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu ci Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Mustafa Sambay sant na la gërem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dana ko yonne adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ñima tuddu legi rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola ni liñu def yalla rek ta rabbi sitti wa jalla man lool la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni mako faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy limala jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango su waye boko joxe te yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fadis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi lay sante di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf mo ñu ndaysan ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at mu jëkke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wax tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem Mbacké Bool di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci Mbacké Bool ñom tamit sante nañ leen gërem leen ndokkel len serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wax xamne bay samanu bolé won momit serigne ndogal defena mini fofu amerique wala xuma etalet fum fi nekati ñing koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërem bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk filé ties serigne mama diko soxna mama jong xam ngeen ko yaayi dara nako nonu Seigne Modou Seigne soxna sa jaxati mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxati yi benn bis munima xarma yollé addi ndax nga bayyi jaxati yi ma xamut ndax soxna fat jaxati la tuddati wala dem waye itiñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñing koy nuy au passage gis nañ ko dégg Serigne Aliou Gueye momi dëkk fele ci bori fu ñi wax dëkk bi ñox ñomré bori ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax kala gumoko mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jissak la waxi ji sayyi fina serigne ali gueye la tuddu tek fofu ci bor yi fu ñi wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mom dal munuma lim ñep serigne mustapha cham ñom
ñom ñep rek sant nañ leen gërëm leen ndokkel leen ci yëg gi ak safo gi ak faalé gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam ci nangam loolu lepp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako dal leen yalla fay aw yiw yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala fay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jef jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen

nga xamni ñi ngi fofu ci amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabot tamit nonu njabot tamit nonu ñu tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan señ modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassaré ko bu nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom kiw mu ko dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yi bare bare wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñi bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la damay wax li alquran ak sunna wax ak señ touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamnako gar walé wu ma kenn yalla xamnako damay wax te yalla tax rek damay wax te yalla tax rek juñ ñi nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele ta xamni matati doom adam rek la waye lu bax rek la ci djublu won lu bax rek la djublu won kon jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok dima xaar jere ngeen jëf isaakum la khayr jisaahi.

0: soxna jaar fillahi maryama buso di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf te jigen bu baax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonent am bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak woro mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya mom musuye ci rolam mom soxna jaratullah maryama buso lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu julit bu bax manam melokanu jigenu julit bu bax ci l'islam melokanu jigenu julit bu bax ci l'islam ñu bëgg waxtane lolu ndokkelako soxna jaratullah maryama buso sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lu impère lepp dafa père lepp père la ne binduma dara lu impère wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sakki jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginaar goor ginaar bu jigen ila akhiri garab goor garab bu jigen waye ci bir sawjey ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa lol tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sant ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo mu'min na fekk bo muy def lu bax nako ngeum yalla lal lum def lu bax lu mu bax bax te ngeum yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ngoy jef te ngeum yalla lal ko jep jef ju bax jo xamni jigen ngoy jef te ngeum yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamat akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul naam kon buñ bëggé waxtane sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu comportement wu jigen ju bax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju bax moy liko yalla sant mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sant lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sant ko dara mu yaakar ni liko yalla sant yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhira mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhira mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adina am gënul ci alakhira sun borom da bok ci comportement wu jigen ju bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam li ñi tuddé ndoxum kersa am touro gut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touro ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju bax ndoxum kersa am du touro jigen ju bax da na so garder ndoxum kersa am ba du touro mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersa am jigen ju bax du wawbeut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad alayhi salatu wassalam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yenen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu al mar'u salia al mar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñoom dañu gëm yalla deug deug ngeum ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy al mar'atu salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma len waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ bas melni soxna jaarut lay maryam busu neeleen lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len neelen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué né len senou tar buñ ko won kudul sen borom keur senou tar buñ ko wone ci télévision senou tar buñ ko wone ci Facebook senou tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sha'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muniko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbedd mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malen ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabrika tar ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñi sax legi jigen ñi dañuy fabrika tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg na ko mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen ni yow muhammad ne len wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ni nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay qutwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyiduna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyiduna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyiduna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyiduna hafsa moy sen reference neelin buñ soloté mëna mëni buñ défati bopum neen buñ défati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tek ca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci dang ko ci monter nga xani bu la nexé tegi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyof bop mom garawul benen bi mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xam ni waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rabbu ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anallahu alwasilata walmustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ni beug lu neex jigen ni buñu teñu wax len ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi grefas ak nim diisé grefas ak nim tangé grefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ca tégal koy gënal kon boko ci dé ték bëgg ko won wa mbéd mé tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci abruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nekk ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génné tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy wan le monde entier mom ngay wan sa bop te yalla ni la won sa tar bobu gardé ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga daldi démonter ni la yalla bindi won lepp ni shaytané abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara génné tiktok shaytané abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou alayhi salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xani ya ko modifier sun borom neena bañaluma la ko waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma la ko mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais le monde entier nga wan sa tar bobu television ba radio ba nga digal tiktok ba youtube ba etc sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggon bu fekke sa jeuker tax nga diko def na grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera buma binde nit akup taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancer défi dama lancer défi nima gis na ni nga bindé nit takhad khalaqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam munew muné wayé nak seytane ni wayé nak yow yalla lancer na la défi ñu noddu takku sande ñen balmo lancer na la défi muna muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bi ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha muné ko waaw fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala ne ko fala yu khayran qalqala dina fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dotuñu ko bëgg tar bima len di imposer man seytane mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggalo attention wa man yattaqi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubin sun borom ko wax tabaarak wa ta'ala suratu nisa sun borom ni kep ko xamni deggal nga seytane abu ye nga ci li seytane wax d'accord nga ci li seytane wax na kon bu boba na la woor ni man yalla man yalla dégager wu na légui seytane moy sa allié mune te kep ko xamni seytane moy sa allié nga bayyi fi yalla mune ak ko meuna don da nga perte adina perte alakhira lolou la sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xame li mom mune mom da fas yene bok ci al mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xame li mu ñew bok ci al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu salihah lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu salihah motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba jalla ndax seytane mo la sey won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi yalla bindi la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu wax set ak xiwnu wax set ak nim rafet ñun ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga seytane pouvoir subhanallah tax nga seytane melni ko yey yalla way wallahi yeeguko yeeyuko de subhanallah yow ya dimbele seytane pour mu ye yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal xolal xolal xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dekk sox sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow sox si nga dekk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaray sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trompe juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trompe walay xawona jima melni sax madame sall di mo xawatane tax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter bok ci al mar'atu salihah madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci al mar'atu salihah ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo nu ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben élément rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu al mar'atu salihah mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defone rek bok ci al mar'atu salihah bu ko defone rek bok ci al mar'atu salihah wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeneeni na seeni soxna daan solo wouté wout ak madame Donald Trump wouté wuñu na madame Donald Trump di solo non lay solo na nga xam non la madame François Mitterrand di solo non lañu solo ni nga xam non la madame Joe Biden di solo non lañu solo kon madame Trump ak François Mitterrand madame François Mitterrand yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñaan yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax akub yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñaan man waxumako de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin ina indi hadis bi ko yonentou waxe ci kanam inshallah nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sét ci mune anna asma bint abubakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaghat al ma'ida lam yuslih an yara minha الى هذا وهذا وعذر الى وجهه وكفيه يانتو بي صلى الله عليه وسلم سيدنا عائشة مو نيتلي دي موني دا فام سما بن سير سما بن سير بو نيوخ اسماء بنت ابو بكر دا فا نيو دي ماراندر ويسيت موني بيم دوجو سي رك يام تي يانتو صلى الله عليه وسلم فك بابا ميغي سولو ني خالي جيجيني دي سولو موي لو غات تا يارا neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wol bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mu ni wol bit won ko gannaaw niko ya asma mu niko labbayka ya rasulullah mu niko jigen bo xese tollu ci gis bax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagnet delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sal la jot te fat tayat jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun ñu ne ca teel ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak sun jigeni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya sun jigeni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen balma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sekku ko pour ngelaw li sekku ko pour montagne yi sekku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong nga nan yalla ko bari yermane la waaw ku bari yërmandele de ku jaar fi mu bëgg ku bari yërmandele ci ku jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa netti neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna aksafa ila akhir al hadith sayyidina aisha neena yalla na yalla yërem jigeenu muhajiruna jigeenul muhajiruna moy ña gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalla leen yalla yërem ñu ne ko lutax mune dafa am benn sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yagg ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alayhi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël ay bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dani a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna mune ah yow li nga wax lan la mune ay la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé ay bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca tian ba lañ xotté seen mulfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xoti dal di muro alayhi salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca tian ba len ay bi fekk ñu dal di pratiquer ay bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci al islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc ta lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen kër seen kër def ko ciéddu seen wa kër def ko ciéddu da ngay gaat nga teññe li yamale ko daara ja dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara ken yeru leen ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lu lu tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futiku ni ñom bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñom bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yi société yo xamni bëgguñu jigen ju yiw al maratu saliya bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw ben fune karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko régué ju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla xuru sawara nga xaru jigen ñay rek rekkali seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekkal la beut yi mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg ak directeur des sociétés yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye def na tam ñokon wal fajj ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëkke imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëkke imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax quoi lu mouté lu mjoté mouray lan lan nga ñew ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko wax direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci lool seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xani bo demé xamul banisine mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aisha ni yalna yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni ni rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia jigeen ñoo ñu bu l'islam ni ni la rek ñu ni non la motax al qur'an ngi ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne benn question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla ne question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñewé nangul nga wor kon nangul nga len l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kep kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngëm aske li moy ngëm atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatchak adina ngoy xaar sun borom wax de neena limakoy faye moy gatchak adina ak wal akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatchak adina ngoy xaar ak wal akhirah moy don sab yol euleuk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al umul qiyara min amrihim sun borom neena suratul ahzab deganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong deganu ci julit bu goor wala bu jigen saam yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni li kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saam yonentene ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent neena won fala to sibo dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono ja yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono ja yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyo ak man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyo ak sab yonent wax ba nopi ñu def lenen mu ni kep ko xamni ni yaangi def lool nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may olie ko mu jël tar bi jamo ko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fever bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wote ak man sama ndigal len do nga ca mëna juddo ñaar do nga ca mëna juddo fitna ay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi manu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut ba ay mba gemiñ gu ay waye wala fa ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemiñ gu ay beut bu ay gemiñ gu ay nak ñoo raw balu fital bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi febar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jaw arun nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beusam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétéré ko biir kërëm mu bañé tay génn daay man borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wo wu l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ayu ak lamiñam yu ayu l'islam néna nañ ko séquestrer biir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekki borom bu di ayi ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genné sa bop ya gis ben vidéo buy daw rek ben way xol ko dañi ay waji dé sis ndaw footinga bu bokke ci borom bu di ay ak lami ay yow fouti nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham dotu bax mu fi yalla sede nako tammi walli mok bud bu ayam tammi walli bu xol bani accham mu di la xol tele ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow fouti nga yow man dañ ñom duñ ga wax ci mukk wala ñu wax ci rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal réew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ni cim rek du moyu jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga ci mi waliw non la mel ci mi waliw mo beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yunus sallallahu alaihi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil leen mo ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alaihi wasallam yonent ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutu ko japp ak gemmiñ mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xujje de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy len ma jobbe njay mu ñew ñu woy jobbe njay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon niko wa galaxandikul jox ko ndox niko galaxandikul jobbe dal di galaxandiku mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmu mu jël galaxandikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yoonam tous jotatuko lool la wala mën te firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wala mën te firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diiné jangalé comportement bi diiné jangala sun borom néna wa kharna fil buyutikunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy référence monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy référence jigenu monde bi kon ñomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci Facebook fuñ xol seen la ci WhatsApp bi fuñ xol seen la ci télévision yi wa xarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko genné tar bi nga xani boko genné gor ñi xemem la mu na mu ni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab aptar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi bayyi sa borom kër xeyna ci kër gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani setan nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër Seigne El Hadj Malick bako fi ba ñew waxarna fil buyoti kunna wala tabarajal ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajal ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar chap chapal bako fi ba ñew marché dong jar na chap chapal wala tabarajal ja'ilati ula loon mu ni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonent bi lay xal dé té moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna muni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arrêt mo ko delul bañoyam dafa rir xamul dara wa kharna fil buyut kunna wala tabarajna tabarajal ja'iliyati alula ñi gëmul yalla té ñu jëk ñu ñoo daan def ni tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoor gu bëgg laali asman mëno muru loy musooru nuru astriel la xuma musooru gën xamul isama nday parasol bu ne ci kaw jaw ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxnas bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxnas bay lantana li din ata tasteri jismak ya sayna bi taxamul yow sama soxnas bay muna muné ko mang lay ding bo bëggé am diiné muna muné boy dem daayira bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muné ko boy dem daayira ba muna muné ko bul chap chapal bul tegg rafas bul ab abtar muné ko lumay def muné ko xana mur muné ko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayyidu bi taamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna wa juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu kok nga jëm ci daayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah subhanallah te goori kessa nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga telok l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture nak culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yere bo xamni mom lañ momale goor am yere bo xamni mom lañ momale jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër to sol yere goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xamni neenaay bay faal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jeme waye yere goor nak la sol dal di jeluk ci ak der tak ci ndig la te yere jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seti nga ni cheikh rafal ngay seti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim faal daayira mam cheikh la jeme neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jeme keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamni reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur maam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so deme cheikh amul na ci biti bu lako waxul ci sayyid wax na lako ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joy ak yonent bi lol la cheikh rahim fall def waaw wote wu ma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tasari jisme ki ya saynabu bi taxamul yow nga jëm keur maam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere yi goor nak ne nga keur maam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci toyaba waye cheikh rafal mom munta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentum ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu gor jigen gi sol cholu gor wala gor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy nak ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tindiku len lolou fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tindiku len di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb benn beut bu ay rek mu ni awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaq lo laalati mu yaq sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet griyas
1: yere yo xam dañu melni tamé bu wor waxuma sax bu melni tamé sangal sax mu xawa tane waye tamé bu wor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori sori bo xolé seen yaramam wa subhanallah li ay yere la li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci almaratu salia wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci almaratu salia yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tékkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kudd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci keur gi yaak sa borom keur la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem societe ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci keur gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu beug nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku lu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def buru bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def buru bobu ci mbeddi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa wa dañuy sey ak kilifa nek soxna ak kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ ah le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatuna jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba nga fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastu naka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin lastu naka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigen soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg melni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jurela moy dix fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow
2: Ya Qur'ani wa iman wa tadbir wa tadbir

dama koy multiplier loolu wa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yeen jigéeni wa kër yonent bi yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna légui yonent bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serign bi moko fi wootu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serign bi ba nopi subhanallah soxna taylibi sax ñoo la gëna correct soxna taylibi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna taylibi serign bi ya leen dakk ndayele ya len dakk batare ya len dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rouss de waye yalla neena bu lay duma dula duma par un day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa waakeur ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen waakeur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkum bi fa'isa la wax de ku fi ñew ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yebbi di wote bi yebbi yebbi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xamni ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkum bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa doom dañuy maye sa ñeeke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayale watam télévision yek appareil yep ñew di filmer ngay batara rek di jaggi sun borom ni ha aïcha gis nga sa bakkar bobu muna mën dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn azabu dhi'fayn dama koy multiplier par deux jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantale leen alquran bëggon na ko lool ngeen dem ci ñi dégg alquran wallay ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkum bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa kër yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay nenga sa bay moy deuxième khalifa général de mouritée motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de mouritée khalifa général de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñaka xam lam waral bari na
sayyidatuna fatima moy doomi sang bi gën ci li yalla bind.

0: mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de très attention de lima mom de lola neex def ci na mu ne waye sa kana musun borom mu na mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la waxin la waxin la musa baye deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ngo ya nisa annabi man yati minkun bi faizatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñu ña muni daf la azabul di'afaini azabud di'afaini loolu sun borom wax azabud di'afaini ñu wa ndax yalla man nga loolu muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yomb loolu ngeen wax akama yomb wa kana salik ala la yasira akama yomb sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yomb duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muni amul akama yomb nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna su borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha maratayni gis nga ko maratayni ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet wahtadna laha rizqan kariman leg dama koy bette wursewum xamul fum joge leg ma bette ko wursewum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakari am seigne moudou mbay cham fi ñew rek don ma setti rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango wahtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay cham fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango wahtadna laha rizqan kariman wax rizq wursu bo xam dalay bet yaakaaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok donte amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekkenteni amo diiné daf lay séné parce que bo genné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deuguer
1: bul fa wone kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamale ko sa jeuker sa kaddu na deugal rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni len dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mune kon nak yeen goor ñi te gem yalla yeen goor ñi gem yalla ma ngi len di wax ni bu len jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mana mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni len waxal ma goor ñi ni len ñomit nañ fac seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu len romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko ba bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may na la waye la tambalé ci karam bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata ken musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay cham ay daayira rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko fa di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way sax way xassna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy tak bu baax sen ñoro tubey na deugar way xassna furujuhum sun borom ne salik askalhum lolo gën ci yende mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sell ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayirab seigne modou mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gis ñu la yalla ng lay gis gaay ang ci daayirab ñom teluñu la ñi ngi jang khasida ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ng lay gis mu la suratu nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñu jëfé la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu saliha pratique la de pratique la kon bok na ci liñu ñukkalé soxna jaar muy sun waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtane soxna jaar ak dundum waxtane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtane nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtane nañ ko ila akhirih ay yoon motax tay nu waxtane comportementu jigen di bax ci l'islam njukele ko soxna jaar sulahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen bi ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daal di chance legi bok ci al maratu saliya ndax trop tard rabi'a mi may wax danger ak fecc kat la won luko defon ab fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé way un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum japon legui sang bi préparer na cholédra bi ngone lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem cholédra ba mu ni cholédra lan man ben cholédra lay fé ci litu sa dund gi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah ben cholédra bob rek lay fé ci legui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku yat door suba door ngone door beccëk door guddii muni mom ben cholédra dong lay fecc legi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal ci mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay cham bëgg lu baax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc cholédra la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah digal allahu akbar demal nga fecc cholédra la ilaha illa ba yawmal khiyam may na la ya mom sa bop raibatul adawiyé nek ci lolu nek ci baat bobu bay bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri ni tu yalla bu mag la mi xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fuñu lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du tout retard lu bax du tout retard yalla du xeb du gedd yalla xamnako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kayu nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kayu nu bax kayu nu bax lama benn setup señ ma sam ba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio beulé ndeysaan mu gontu ñew sama kër laacte ba ñew fa ndeysaan yaay mustafa mbay sam mani waaw ndonga la ngi mi de mu ni len ndonga mo fi ni mana am ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ni bëgg baax am fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mun mi bëgg baax ndonga mo fi ba yalla xam nako jissakilla waxe jissa am nañu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progresser jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujj mom yalla neex na ci mom neexitam neexit bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibe yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa awreud ni redd yu kuko jéggi dem safara kuko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la maam señ tuba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara maam cheikh rahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su bëreemu bëreemu rek yalla fekk señ tuba ci biir señ tuba ni ko waw cheikh rahim fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mune am bakki deg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mune amune cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yow mal xiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh aboy isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man aboy isid buma safara gison dana tiit ba fay kamaj man aboy isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara bi ko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla da ko bëgg lak wala da ko bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci dara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche sen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona taxna dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jangalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotegul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu ñu ngeen mako bal inshallah taala mbokk julli gi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp kenn mënu ko wax dal waye kon suko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu saliha fil islam melokan jigéenu jullit ju baax ci biir l'islam ñu ñukale ko soxna jaarullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaarullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënté mbacké kadior mbacké bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xéxali l'islam moko fa yobbu won nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxali l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu salih ala wax la la arab yi wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñu melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan sun borom defal ñuko ci sunu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka sami'u du'a rabbi yalla yow sun borom yalla nak nu may jigeen doom yu bax yu jigeen yu melni jaaratullahi maryam buso doom yu jigeen yu bax yu melni khadija doom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik doom yu goor yu bax yu melni yu melni yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla yalla bota sunu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبراء. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام. بوكي جلدي بوكي ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñi ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtane ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khuluq la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom diko yaqi xelam diko yaqi diinem bu ëllë yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fuku yoyu baamu nañ ko ba tay bu ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga nee dara damaa neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf koo tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka wa taala daf koo mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee na nga ko tontu soo koy tontu nag boo ci dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na workat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee na nga ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ne daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ne la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mbaam wax lu deug lu ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi ali sallatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wa lo ma bañe deggal tontul iblis lo ma bañe lim ko bañe daray sari a neeku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa ak wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab ma tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk yalla fi kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lool bu jotey ñoom ba diko bañ mu ne ko yow ki yalla yoni xam nga ni loolu ndaw mu ngi ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu wan ko gannaaw adina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw adina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw mu ngi ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay beug na wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj joxol lo xamni boko gisé rek contane boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegé buma ko gisé gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko la joon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xamni ab julit la ni mom mu ni ah man ñi mënu ma xaritok ñom waye gis nga boko la joon ab xaritam bo xamni gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufal ma gis tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid tidiane bo xamni waxul dara ci xarito ak mourid waye d'accord na xarito ak moliere d'accord na xarito ak victor hugo d'accord na xarito ak sarsu bous waye xarito ak mohammed mi ak mourid xarito ak mohammed mi nga xamni moy abdullah dedet xarito abdullah mi ab mourid dedet wa gis mourid bo xamni momit xaritu tidiane waxu ci dara bo xamni ah man kay tidiane mom nangu la am xaritu tidiane waye nangu na am xaritu sarsu bous nangu na am xarit intime bo xamni sarsu bous lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni trump lay tuddu nangu la ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu alhaji malik wala cheikh omar fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleli nanak ko xane ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafiste la salafiste yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafiste bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafiste waxul dara ci xaritok ab mutasawif da koy nonu da koy xass da koy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngi koy nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi boko ne waaw yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dund sunna ah dañu dund sunna motax mom kat ni la nan du dund sunna bo demé mom fim jëkke jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxom bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gëna na ciëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gëna na ciëkkale kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañe jikko jum sare ak nañi du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañe motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la alakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ni motax mune parce que ay frère ngeen ta ay frère wonu ñu bañante ay frère wonu ñu bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la lola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bo duñu tudante wala ñu bok bay bañante bo duñu tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xana ne ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko wayo lo bañ sa grand frère bi mu mom alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña don samba allar way lolou jurul bañ nit jurul bañ nit di bo bo nuyo doko fay doko tudd doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digenté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fexelen ba seen digeent rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seññam day sujjot parce que lay lay buy giñ sax day giñ ci seññam ah lolou nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqdirul yadi biñu def rek fon loxo bokut ak biñu defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen fa aslihu bayna akhwaykum fexelen ba defar seen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay set lañ rek ñi ay set lañ waye lo doon ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tiyan bi nga ne ko lo bañi murid bi muy waye murid yi dañu dof murid dañ yow lo doon ina murid yi dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé ngir yalla kum gis fasla yene soufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sipi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañi murid bi e muri dañu fanestisme dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sant moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi datan jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñenti sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci benn neek ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndam li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ñi lek di lek di lek ba yag sayyidna abubakarin sadiq radiyallahu anhu yegut lu dul rek yegut lu dul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar mu ne dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar sayna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bu mu xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeg mu pousse Omar Omar daj ko mu noy neex mu ne li day Ousmane mu ci gëna yey pousse ko Ousmane
1: ñana bi tax sambe Allahu akbar Allahu akbar subhanallahi la ilaha illa
0: Allah mu ko pousse sayyidina Ousmane sayyidina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day sayyidina lim karam Allah wajha moko gëna yeyo rabbi Allah ta'ala anhum jami'an sayyidina lim karam Allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamni kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lampe bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako waye bima ko gisse Omar la ko pousse momu ci gëna yey Omar ni may ndaxim kat gisone nako waye dama defo ni Ousmane mu ci gëna yey mu pousse ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seyna Ali momu ci gëna yey mu pousse ko Seyna Ali may daj nako de waye dama yaakar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pousse ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni ciep dani muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siyam fi wujuhi min asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolam gise buñ jakarlo ko yefeur ñu jakarloko bi yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi mané xana kéfaram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia néwo dama nungu la may ci alalam ji néwo dama nungu ta jappalé néwo dama nungu ta dimbalé néwo dara lutax nga bañ ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kéfaram gi la ko bañé lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bughd bañata teggu ko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo amuñu kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de wuyutu patam ndox sax jotuko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dalay musal
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: as-sillati 'ala al-mu'minin bu tidian bi gisse mourid bi day wacce bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisat bu gisse tidian bi wacce bopam defeni tidian bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin mo le ni le tidian yi jekke melo nak mourid yi jekke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ni nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacce sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mouride tidian as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mouride ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati 'ala al-kafirin ay buñ dajé ku gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créé daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créé daraja ci karamu yéfer won ko ni ko duma sa nawle julita gën yéfer ahissati 'ala al-kafirin mourid bu dajé ko bi yéfer bu amul won daraja sax dana créé daraja ci kanamam won ko ni ko duma sa nawle ci genn wet as-sillati 'ala al-kafirin tidian bu dajé ko bi yéfer as-sillat ahissati 'ala al-kafirin bo mënon daraje sax dana ko créer ahissati al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd legi al-quran da waxon li ahissati al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidian ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacce sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé légui safan bi la légui mourid bi tidian bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati 'ala al-kafirin moy contraire bi ahissati 'ala al-kafirin naki as-sillati 'ala al-kafirin way ahissati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-kafirin buñ dajé yéfer yi wacce seen bop nan non sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati 'ala al-kafirin ñi ngay nërmelu ci seen kanam di noy lu ci seen kanam waye xolal buñu diké ci julit ñi ahissati 'ala al-mu'minin murid bi ahissati ak tijani yuna ahissati 'ala al-muriduna al-wahhabi ahissati 'ala salafi as-salafi ahissati 'ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja mourid ba ngay jaay tidian ba ngay jaay mourid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi yu daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone morom daraja di jaay xam xam bu ruy koy nan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati 'ala al-mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati munamuni ala al-kafirin waye as-sillati munamuni ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufelo munamuni sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufelo wuri dona li yitsu nuru llahi bi afwaahihim yow murid bi sun baramay wax de yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijaan wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijaani ya munita tijaan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh ahmed tijaan ngay na fi jog yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow murid bi yow tidian bi nga ne murid dafa wara jog te leerul murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li to nur lay def wayi yuri doona li to nur lay def wayi ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tidiane wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dund sunna mutasayif bi wurtu exister yuri don nit fayn le yuri don li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun borom ni wallahu mutimun nuruhu walaw kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karok yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimun nuruhu walaw kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmed bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimun nuru

0: Sayyidina Abi Urayra ñu dina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab al-janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu fayughal ansir fayughal ansiru hasaini atta yastali'a ansiru hasaini atta yastali'a aw kama khala al-yusra as-salam rawahu muslim ni minde sallallahu alayhi wasallam ci abi ñu jele ko ci sayyidina abi urayra ni yonantu sallallahu alayhi wasallam neena guddik altine bu nek sun borom day ubbi buntu aljana afal guddik al-khamis bu ne sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñep bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokale wul yalla gudi gogou yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lepp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tant que nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi urayra yaronte neena sallallahu alaihi wasallam bu sun borom de gracie goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracie mune waxtu wax xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoñu tegal len mu fele sen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox sen digeenti dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastaliya tegal ma fay document bi ba kelo ñuy jubo ba kelo ñuy jubo a yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laaje foko tek do mëna lay dara dara dara dara nun ibadur rahman la wala nun ab wahabi wala nun ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kesse li rek nga ko bañe Subhanallah. Sun borom neena al-Qur'an ci al-Qur'anul Karim Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus. Yalla neena damay am mbekté di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takalé sima. Man Yalla dama am mbekté ak contenté ci digënté mouride ak tidian bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima ak wahabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari birik yu ñu takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yu ñu takalé sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay bëgglo man Yalla te Yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mum rabbi sitti wa jalla jalaluhu yonent ci sayyidina abi urayra dila anhum yonent sallallahu alaihi wasallam neena la yuhillu li muslimin an yahjura aqahu fawqa salas mune faman hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'uzu billahi minan nar bi urayra neena radiyallahu ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alayhi salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ni waxtu lo xamé ni méré nga sa mbokum julit lopp ñett fan yalla dogal ngam dé ca merma safara nga jëm bo déalé merma rek safara nga jëm bo déalé merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay mel sunu nawara dadni ni stouti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stouti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn umar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yaron sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina abdullah ibn umar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaron sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëwé julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abu Sayyidina Abdullah ibn Umar delu di observer xol gisat muy meme waji ah bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Umar top waji ba waji duggu kërëm mu duggu mu ñëw mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa kër ñetti fan ah waaw lutax ana sa kër bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Umar dañu xulo bo Omar moy bayam ñu ko dama xolok Omar bu waxul mom dama ko def sa keur ñetti fan duma fa dugg may ma fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafile guddii moko may li yonent bi def wala jang alquran guddii ko ko may wala fu mu jele ji daraja mu fanan ak waji ñetti fan waji wesu bu julle ge safa wesar to dina la ba fajar ni man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñu ñu ngoy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibi mu gundé ko ba ca buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonent ni ci kanam touti dana am ku dugg fi def ñaar rakkay mi bok ci wa aljana ñett fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ngi doon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye ni xalaat ba yag mu ne ko lenn de sétlu na ko ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal muna muné kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am dama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ci ñu aljana bi ñe ñet liko yonam yonam niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana no ma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ni ñu bax gañango ni ñu baxoon ni ñu selloon ni ñu baxoon ni ñu selloon ni kon julit bala mat julit murid bala matu murid tidian bala matu tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Serigne Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb buhduka musliman bi khayri sabab wal buhdu inda allahi nur buhduka musliman bi khayri sabab muni mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit niñ ko gisé ñom borom xam xami niñ ko gisé néna mom seigne touba bim vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan muni xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafist la neexuma lool rek la ko bañe ñu bi xeyru sabab sa mbagnel gi amul sabab sambagnel gi amul sabab motax muni gess ay talibé mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah bu kenn ci yeen mourid yi bagn tidian bo xamni den nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bagn de bu kenn ci yeen bagn ab salafist bo xamni de ngeen ko munon la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bagn ab wahabi bo xamni de ngeen ci lamino munon la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal seen talibi nit yalla yep ndax wali ni ben sen la ni yonnati ali mu sallam nek ben sen ben silsila wali tamit non la bo gisee wali bo weddi wali bo bañ khutba saman bo bañ bañ nga yonnant wedd nga yonent wali tamit non lañ mel kullu waliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sañ tax ci masalikul jinan dana wali yeb ñu bokku li ñi tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna Allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mënul awliyaahi ku fi nekk di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am Allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep walu yep yonti bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adafa bi lati hiya ahsan man adafa bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin no suratu fusilat yakbalna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna muni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko faye jiko ju ñaaw addafah bi lati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko faye ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy faye muni bi lati hiya ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji mën na doon sa non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppé la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis duñ duggu ci l'islam duñ duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima duggul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga do duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mune dom ji gis nga pot su ndaw si muna mune ko damiti rew yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak lenn ci morsay yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti rew yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam jim daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana abdoulo muhammad fofu la mëna yam ba yaakar ak xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wuñi sarbet bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina li ci biram genn wuñ la go ci rocci donc man na ramu adina li ci biram malaaka yi bo gisee seigne touba di wax naan jaawartu kuñ ko sulale nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do len gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexati yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka dula fitnal de jeexati seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka dula fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku yam ci fofu mune yalla bind lepp buma tuba ko dug ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam légui muhammad la gëna sopp ci yalla bind ali sallatu wasalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw won la ak mañeel sa digg ak mom muna ad fa bi lati hi ahsan waaje bam démé dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom mu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma lako gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mëna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mëna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma dënc mu na mëne ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki moko tarbiyé ki moko défar ki nangam mu na mëne ko do dajé kenn ci kaw suuf ku la ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do daj ak ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bi lati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mu wax ci seigne touba li ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxaso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy adfa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun borom ni lankna baat bi non la jëfëndiko de lankna la wax wayaba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wu ma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fek nopi wu ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudé xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogou doñu soxna ak moram de firangé gogo ak ay yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp kenn mënu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutim nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du ñu jox bant bi du fi ma sa jox waaw waxuma tidian mourid bu bañ tidian sax waye da ngay gis mourid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mo nak bayfo waxuma bayfo lo gis lu ñu amna fo amna mourid fo amna tidian fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul muridiyya waye bo tudé bayfal mo ñaaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek mu ko daan waxé munuma dama lay laaj mbirum bayfal noko gissé mané ko bayfalisme awma ci gissim man nga wax nonu ko l'islam gissé munama nek mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla munu waw mané ko fela nek di lek addé bayfal ba xey génn adina musul leena critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw maniko mbirum bayfalisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musul leena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mun waw maniko mbirum bayfalisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba kenn waxatu ko sa morom moy rambaaj ta yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maniko xolal kébé mer ngi ni mané ko digënté kébé mer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mëna mané ko bayfal pire et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limi sama mam té nek ci bayfalisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëm yalla ak xam xam limi sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par lo wu ma man kuma xam xam ni man duma parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxul ma wax ko sey yaram bay limi sama mam taxul ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxul ma wax ko dama ko wax ngir jëm yalla rek tabaaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi bayfal ba xey joge fi sa bu len bayfal yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xam ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramon lolu wax du yaq la mom koku mom tan waxuko en wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisé bayfal bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisé mourid bu naccio diko diko gisé tidiane bu naccio diko diko gisé julit bu naccio diko non la amé bayfal bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire et dire ba mom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamni ma nga ca la ko war tidiane bo xamni ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ngoy def julit bo xamne ma nga ci la ko war la yalla santane lepp ma ngi koy def non la amé ñeneen ño xamne nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhdu bañ nit te tego ko fenn mourid bu bañ fa bayfal tego ko fenn tidiane bu bañ mourid tego ko fenn
1: tewu ko fen
0: kon nak seigne modou tay xamna duma guddal may gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko dan mo noppi sax dama dan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye e melni do nga yang koy kas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxini fi su ko def xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defé na déssé nañ ñetti tombu xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñëw wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ni ngi ndokel mbolam ñu ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim réew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur té sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñëpp ku ci ñëw rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dañi da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni seigne Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mu ne ko da melni mo nekk ni de ñu ma dedet mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mu ne ah dul ñaar da melni mi la ñu way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mu ne ko xamna da melni bu dul ñaar dal ñi moy wax ci radio bi mu ne man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mu ne ko aw fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bëkk ni amu fi fi daal li fi am moy alcorane ci donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek am na ko fi ñew ku ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibete ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diwma daari Seigne Moustapha Baye Sam mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yal ñu leen yalla fay yal ñu leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon jégg bama ñewé bitim réew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne Moustapha niko dama rus di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fa fekk di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama Cheikh Murtada né dama bëgg ñi and dem bitim réew na sa Baye Sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téra lu bon té ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus bu ma regul yalla rus nako ñu ko rus jëre ngeen jëf جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته